ndithe kwaradzimtsibiki kumeka kempele nekumakandata kusikala ntlendu kwadropa lakantshintsha imana nikuba ke kunyika tsimele rinene sikempela iri ka nkarhi lowu mukisetitshembisaneke leswaku va hi ta va hi ku fikisela mabulu mayelano ni nhlokomhaka yo karhi ku lo nkarhi na 2:01 a nhlayo iyo yi twisat 00513333 a nhlokomhaka hi ta khuna yona ke vona loko ku humelela leswaku va i ri kuhela ka vik ku fana ke ni leswi yi nga ka swona yi nga kuheleni ka vik a loko famba lomu ka ku tlangela kona ku na majahantsi tombi kambe ka ncangu wa wena loko ku na n'wana lweyi ta ku na photlana u nga va wa xinuna kumbe wa xisati a va ke a fambela lomu ya mabangeni a nga va ke kumbe a fambisa tin'wani hi karhi ku hi nga titili leswaku va ka si ntshimantshima a nga va tita kona u va ke wena mutswele u ya tshumbula leswaku va ke mpela n'wana loyi u mi siyeke na ri ku humuleni na ri ku etleleni a nga kona i swi leswi u fanela ku va u endla swona ke i ku mi tlhelisa ku yini swi nga va ke mpelampela ku tlhelisa n'wana i ri a ku dyondzisa lowukunene 87003333 hambi ku va ke mpela u va u siya nhlengo ka leswi ke u swi siyeke tolo mayelano ni nhlokomhaka leyi ni ke a yi ta na yi chukiwa lana

0: Ina duas horas na 10 minutos, já vai am kala mungsit, alo se blan manu, kiskala kwini.
1: Alto.
0: Aosheni, blan na mamani mani?
1: Blan na mamani, elena shisha, wabu sikala fenzeleni, asha isha.
0: Fenzeleni, kacha inchai, kwini?
1: Kwa ingoni, naka apu kilo fenzeleni.
0: Mm-hmm. Esone ke singo fosnene inhlekelo wena ke mamana kusikalala no fenzeleni kulo mdropena ka chenchai bye bye Simama kemu kusetse uva uhlengela ikala ka nhlayo uyithu sapti 0051333 yalosela ebulana manu kusikala kwena Etswana oy kuma kusikala kwini
2: Boane
0: akamaputsu Kamike unga veka nhlengelo wena Hello Mixit Shukomba kuni ku karateka kubake kumana Mixit kusakala le Boane sinzi sake uba uyingela Antla yole ya masiku, maelan kuwa utava uveka nlengelo. Uitu sapti 00-51-3-3-3. Yalosa, ibula na manu kusikala kwa?
3: Haupele.
0: Haupele, ni kumbala kuwa ufina rara, dula wena?
3: Sinarele, hausengu haupele.
0: Hausengu haupele, ni kwa suke kulosela kambe mria kushenu.
3: Eso, wala wakalimamu.
0: Ibula na manu kusikala kwa?
3: Azinkumbeka maputo arilindu
0: arilindu mati
3: marini
0: marini iswana unga angena makeni mela nkuba usiyanhlengela
3: yange angwana lapayi anga chutu wa hama angula dresu wa hama pulilo hama tanga nisi uru umchutu hama tanga angkubayu ngozwa uli gara wana daiwi iluwa anya malali wa afelis bende nama mwedu wenga Angwana nga chuta hamba tani. Angwana ingwana tani. Patenda kumbani konto. Kama wata wana sikani. Wawusiwa wakula kama kwa taga nungusi.
0: Iswala.
3: Iyana.
0: Kambi loko ke si yendle katanu. Ngwana wana uya mvona wavu ya nungusi. Kukambi msalisa nile muko e. Itafushana mnzuku. Utubatusha kwa kumleni. Asharti mangufu sinane. Ishen chinga yendle kakumara nukula angwana lui.
3: Saya sedikit mengutamakan kalau orang lepas main di sana soal kuratra terai.
0: Bye-bye.
3: And mom.
0: Duas horas na 16 minutos. Estava aí, alô, salamu que sete, alô, saco. E bula na mano, que se cala quini?
2: Carimambo, dixite, engoma.
0: Dixite, dixite, bula na mano?
2: Wambamba ne galho negro, acho que savane, mas não como xaixai.
0: Aham. Wambam, goma.
2: A na dunda com wambamba, o xixi, o preparo, o cinto, o metele, ano.
0: Isso, na, goto, na, teremico, enquanto, turumba, com o rádio, msabico, kuva, a bula na mão que sete, atona.
2: A wako no mbiti pangu shicho pepani. Ana ndiva lili manza ni lagu mbiti. Lagu mbiti yanko. Ya manu wanga kutaku wamba wamba hawa. Ani chavisili nyana kati tilaweka kunyana kuhiti maha. Vanana wako nkua. Kula kuwa anyangu politika imweniweba baba. Depende ya idadi. Timakatu utisimpina tuwesa kana. Atwiti gogelwa, ulisina idadi hapa na kumusimbila usakana. Kumwanana, biku ukua nukuli masinkwenta italiani. Kata atini mwanana. Entao, ajichi na kaza kukukua, kukuziva tanga. Loko ajichi, ajichi zoitu anuji. Epa, ukukuwe nukaraza azina yu umukumbi, siti matu usimbila usakana. E ziva inkamo uwi ya inti. Kurikungatsu kwa uchi nkene, e, azimbita usakana kasi. Ato marileti nzila tumwanya. Anikaba nana wa linga kata nivele, wanga katwa wewele kwa. Ibizi sanile, mashi waku unkua. Kula kuhanya nkumu baba. Loku hiniko wana tuwaviliki. Inga paru ngazi mbila usakana puri. Kuni baba wadoto kanu. Enda, tima hatu zimbila usakana mwanana. Tini tanga ya tola yi ungu presionara kutakunkele ne munga kule ni mchizi wangu simbila musakana pwede. Aku simbila vesakana wanana ilinga lewa doto kuhusiwi tuzi kinzi ya lishusi uke. Tini siwa ngilo sotale siwa ngu gonda kutoso nesu sikaye lani ni tanga ya wono. Entao. Kula kuhiva solta nyana kadoto kadoto uwe ankuwa presionara mashina uchi solta nyana zata kunkele mwanana sempe mwanana. Katati mwanana. Down. Isengelo wa mina ni kutelisa hawa ni kukumisa. Mashitila vangu tanga. Eni inga kuhanya kusempre mwanene ezi mbele esakana. Kukumbishana ili finali disemane sempre kukumisa mbele esakana. Nada. Ujitu wana takuta me ya tandeka ti ubula kuna yu nzila ya kona. Mukumbisi sempre. Kukana kumupresionari ushunga zimbele usakana pre. Loko ujimu presionare ni siwuda tzimbila kwa yasakana, uzimbila yasakana fela. Adi mazimbila liyo sakana, tia kwa ati maha hanzi, kani kumbi ati wana kwa hanzi, kani hali ngutu ndiba tzimbila kwa yasakana vema hatuone. Ntao, unaluza ngutu. Kani mambu ngomu.
0: Kutono, bungi ile. Kensilke, kunene, mwikisi tilana na siya tlingeru na tatia, meri nkuba ke kuwa ni mabulu, ngupukupu wangaru kuwa ke na tlamsala tusha kuwa minkame ya mbanile. Duas horas na 19 minutos, estava aí a Mkela, alô, você é Bula na Mano, que se gravou ainda?
4: Auxene,
0: Bula na Mano?
4: Ah, eu conheci o Bula na Mano, mas é... Já lá está a ver.
0: Ouve o Nhiagazio?
4: Oh, não vou te ler, eu vou... Aê, Narlindo, Munganhana, não é essa mate.
0: Alô, e aí, Nengayana?
4: Ye yanga ye na.
0: Eswan, aingen makeni.
4: Alafu ingena makeni ba. Anti kumbentawa ni kikasi, ni sabo wa uwe kumangwana a watangana ni mwana lomuchange.
0: Leswa kwa avu ya vusi yiku. Alash, ani musalsa ni leswa kwa moya kumule na eswan. River kuche. Mwana angaitle langa lakaya, ovu ya ilo maharikono. Kukuchine ndo mkama radu, lumbia ndo malu. le a ku chayachayiwa lomu
4: swona
0: i swini leswi nga endla ku swona tani mu byela
4: a n'wana i n'wana a ku famba a tlanga a nga tindlisiwi siku hunkamukulu wa wuya ku hi wona lowu hi lowu nga ku hi lowu wa wu bihaku nyana hikuva u ta va elusiku a ku mi gwela swiendlela leswaku n'wana a nga ku lava ku vona timhaka ta ku va u famba wa tlanga wa ku siku usiku then ka timhaka ti kumeka kolomuya tinghozi ti kumeka kosi ya hi mikama yoleyo wo tiva swa ka yetlela la kaya la ku ve yena se a humile a fambile a ku bandleve u nga ka u nga tiki ku bandleve majini ku tlanga a u fanele ku n'wi pimba a ku va tshama la kaya ba swa hambe ma-divenge ya yena hinkwawo ya la kaya la a ku famba a tlanga a nga tsumbisiwi na swo va leyi kirini loko u n'wi tsimba u n'wi privala ku va a famba a tlanga manje ku lava ku a tima nkama lowu wa ku a vuya hi wona porke ni kokulu wu tlaa ku sukela ko sena sweswo i kulumi ku tlangeni hinkwenu hambi hina hi fambe hi tlanga hi tima nkama hi vuya a jeza hi tshuka hi hula nkama lowu hi nga u nga vekiwa leswaku ha nada ku lava ku ve nkama lowu nawu ni la kaya a hi tshuka hi dlula moye ku hi tlanga ku tlanga ni vanghana loko ku nga na tinghozi haha swi bihanga
0: i swona
4: ya mina lawa mavonela ahi tihata twa van'wanyana va ri na ximovhini va hata va landzeleni
0: i kensile
4: hi swona kanimao
0: i swona bye bye i loko swi kei swi tsindzisa
4: ha ta vuya hi mpela hi swona ntiyiso le
0: hi swona bye bye
4: hi swona
0: 2:22 minutos e kimela tlhengele wona ke mukset e kama bulula wa ita kuna wona nyemuntle taba ya bukela lo sebula na manu kusikala kwini
5: eh ya tibuya mina sakala la nima poza a tumeni
0: aha
5: tanto o anwana a wan joy to one ha hu malakaya kumba ya aya ku tsangini mina boko ninga sala ndlwini a ntla nitile ni khulikile mi kuke ni twata n'wana a nga yi ku tlangile a ni swi tivi leswaku hi cini swipasala kahala ngendleleni hala kumbe hala poda vana va byala vana hi vangani yena munhu poda vana va nga va bana va nga va bandza hi ni garafa loko se va swita vanhu va vhizini va kwena ni yo muchusa loko a famba a tlangile va swa ku na nhlenipadlela razawu mina ku yo murhuma mina u famba u tlanga wena etrisriva ma hi ku yiva yena a huma laka vana ni n'wi tshimbisa ni ku n'wananga a ni swi lavi ni swa ku tlanga usiku ni mefora dawora ni swi lavi a ni swi lava ku tlanga a yivi a famba ku n'wana yin'wana hambi mina ni yivile famba ni tlanga ma hosesa ni sweswo loko xo tshika kumela mixo i ni ta pasala malo hala nyaka ko loko yo tshika no tshika vo ni pasile xigarafana kumbe va endla ni xiumu ka kiri la mina ni ta pasala malo tiku a ni tsimbisa ku ni nga humi a swa ku murhuma mina n'wananga ni murhumi ni ya kutsongo ne ka tsongo ni nge murhumi ya
0: n'wana
5: hambi wa ni joint one na hambi wa ni 15 wa yini loko u tlhasa kaya loko hambi u boya xikolo a va yeka xikolo leswuka va ma-joint one ya xikolonghenaya xikolo a vuya kaya ni tini ni tshama ni ta swaku a vuyile ncini xi pasalaka ni simomento loko a nghena kaya ni ta swaku un'wana a nga vuyile ni kha ni mambusi xikwembu xi ni tile a nghena adya yi tlela loko a ku papa xa vodromile loko sa bon adeus ni a ya ku yi tleleni ni tiva swaku a ya ku yi tleleni poda huma a famba yiva ni ta swaku maxi a vuyile n'wana wa mina kaya amen
0: kambe ke loko u ku tlhangana yena u pfula xipfalo wehe wo huma ndlwini yena wo vuya u nga tikhoma njhani wena
5: a loko no pfula xipfalo yena o vuya ni tlhela ni nyima ni mi lavita ni endla leswi na mpela swi vona swa ku madala swi n'wi tsakisi leswi a ta suka a famba a ta kuma a nghena ku endlwini ka yena a rhenseleka yena ni mi lavita ni gama ni vuya ni n'wi vutisa n'wananga a wu yi kwini u vuye hi kwini a vala ka ni le ku tlangeni u salisi mana swo a ku tlangeni hi bula hi tibula swona a ni swi lavi mi pfumungeleni tlunguna u gama puriki lomu u famba ku tlanga kona a ni swi tivi swa ku pasana pesini loko morzemi mina a ni swi tivanga swaku mini to swaku yi kotelini ma loko go tiva tala pe u famba u banziwa a va ra mini ku yini u famba u dlayiwa a va ra ni ku yini
0: 8 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: pfulile ha hombe ntau a pfulile hambileswi nga biwa a fanyana swa ka hina ka ku yini i fanelo o dyondzisana
0: da kwini ke
6: ya
0: kambe leswi sasekeke nkhuvo
6: leswi sasekeke nkhuvo nyambani se a ku sitya ka namuntlha parati dia seje i novidade i nyambani wa novidade porque hi ta vona tirimi ni tirimi hi ta vona tixoho ni tixoho i ta swi kombisa leswaku a wu ni dadi mozambique hi kona
0: i swona
6: ya
0: nghena makeni
6: ya a mhaka ya vatsongwana a ku huma bava a ku na mfanelo a ku kontrola rintsongwana a n'wana a ku mu kontrola loko a huma wu mu nyika murhi porque munhu hinkwawo a twariwa ni mavabyi se loko u n'wi dzika ntsongwana a huma tikwaliseni manera u n'wi dzika wo mu nyika mavabyi mavabyi lawaya loko se ma kula ma ta xanisa kambe wena n'winyi loko ku ahanti yena n'winyi leswi a ya ku a ya swi kuma kwala swi ta karata wena mina vatswali se a fanele ya ntsongwana wa ku kontrolariwa so a hi ntsongwana a munhu hinkwawo tenke ya kontrolariwa loko a kontrolariwa munhu intawu o nyikiwa a wutomi porque loko a nyikiwa vutomi loko u za mu kontrolari u n'wi nyika vakonseli mahanyelo loko a kumeka ni mahanyelo manene ma pfuna yena loko a ta teka muti ma pfuna yena ka vutomi bya yena se loko a ku a masiku ana la kota ta ku fika ni vana va ma a ku rhandza ka wona porque i nkama wa wona leswi hi mavabyi leswi o ma a ku rhandza ka yena a nghena timbangeni a nghena ka majirimi ya ku tala kota leswi hi swonaka namuntlha mozambique a majirimi a maviolesa a vanana va vatsongo a vikilele mi twile ka mufana wa dzanobyan ra ku ya viola ri a nanyana wa 14 yani se mavabyi lawa xikarato leswiya tra a n'wana loyi a nga violariwa a vatswali wa kona xikarato na yena loyi wa mufana loko a nghena byele xikarato prahini se a fanele ya munhu wa ku kontrolariwa mahanyelo yakwe anti a kuma mahanyelo ya manene leswaku u huma kwa leswaku ni bye wo yi twani pront u n'wi tsika ku a kulile a mavabyi ya kona ma ta karata hina vatswali hi yoho contribution ya mina khani mama
0: tsone kensile ke loko swi sindzisa u ta va u yi kwetlhetsa
6: okay khani mama
0: bye bye 2:30.

0: alimitiro ke luba ko radio msambiki minsur provincial ya gaze nyambani na maputo na maxet alo se bulana mani
1: eh
0: aushini bulana mani
1: kulima na jodi mashire kaistani
0: ngena makene
1: no taka hi mhaka leyi khulumiwaka nyamuntlha so loko o va ku kuma heka leswi nga kuve vatsongwani vo hi voxe na voo va vona va yitwa mhaka leyi i mhaka ya lisima swinene yi khulumiwaka nyamuntlha hi ku a vatsongwani ntisa vona i ku ve a kawukiwa a yanguliwa leswaku leswi swi maka hi swinene hina hi endlela a wu mundzuku na voo manje ntsongwana yena a ta ku teka leswaku wena swi homwini homu control-a kanama
0: i swona kasil kambe wena u nga mu yangulisa kwini
1: a mayangulele papa yi loko ni ku u tlhangana na yena la nyangweni kumbe u mi vona swa ku u nghena ndlwini ka yena mhaka ya yikulu ku vo tshama hansi wena na mamani mu zama ku ve mu mu yangula n'wana leswaku abe swo manje hayi swo manje a nga le ku mi holovela ku kata ku cincela ku ta kanimama
0: hi swona kanimama bye bye. Ina maksete alose bulana mani kusikala kwini?
2: Awushini
0: bulana mani?
2: Una Philip Novela kaxefa.
0: Kaxitano, ngana makene Philip Novela?
2: Ya, maka yikumile. Imhaka ya nkoka swinene ya lisima ya tsakisa. Kambe a nguva ya hina vadolo ni nguva ya nyan'waka i hambani. A nkarhi lowu hina hi nga tlanga hi wona leswa ku talatala leswi a swi nga se va kona swa maguwaguwa ya vuke hi lawa ma nga kona se manje ka nguva ya nyan'waka a nguva leyi karhate ngopfu hikusa ka vatsongwana lava se va tlula na hina va funda mabyala va dzaha ni timbange na va hali vatsongo manje va swi kuma ku lomu ku fambeni ku tlangeni a lexi lavekaku a n'wana a dirito ya yena ku kawukiwa leswo loko u mukawuka u ti endlela na wena la mundzuku hi ku sakaka loko u tlhangana na yena na o nghena u miyelisa xihoxo ni mundzuku u tlhangana na yena o nghena u miyelisa xihoxo hileswaku bava na mamani yi chusekile mina ehenhleni ka vona se loko u mukawuka u ti endlela a wu mundzuku bya wena xikan'we ni la yena hi ku saka loko ma famba wu kona ta va kuma vanghani va yena vo lavayani va ku tlanga minchumu leyi ya ku kala i nga tiyisiseki ya ku hambi hi laa kaya a yi lavi se loko swi ta ku mundzuku se ni yani

0: ta avuya lana yokugijima kuselapha abantiwile ke wena ungamkauka womthiko ku hayi leswaku intongwana u famba tlanga se swi ta kumeka na kesi ku yini se swa ku bezele ku faka hi wena ungamthuthu a wu kaukiwa i nawu lowu laveka uka ntongwana lu nga kaukiwa hayi ku mutimba manje ku tenga kaukiwa leswaku a swi tiva swaku hambi hi loko ni fambile na namahla ko karhi a kaya va ni tlhamusela leswaku nchumu leyi i nchumu ya ku ka yi nga tisiseka a yi nandzihi kambe i nga ni ku kauke hi kutimba leswi ni ti endlela vumundzuku bya mina leswaku hambi hi loko ku se ni ya va banda kumbexana vo khoma va mi pheka va ta va ta ni tlhamusela ni ta vutisa loko n'wana a nga a ni ke yini wa yi vona leyi se u nga nghena ka yona leswaku se ni tile mpilo leyi a yi hali ya yilela hikusa ka a ni mukauka khani mambo
1: Tsona kanwambo bye bye. Na 2 horas na 37 minutos já lo sabe que você tipo lá no mano que se craque.
2: Alcine,
1: bula na mano?
2: Bula na mano neste rincão, eu sou um bozo como a bugano.
1: Mama na shtere koi ni mabunganini laka kujika eka shkova.
2: Kukona ka shkova, mbitola nukukanzelile.
1: Aha.
2: Mbitolueni nukukanzelile na nyalo kandade, tolo anu ya sumbutu.
1: Adoropeni?
2: Ani adoropeni, ya telefona lami na lotu ka ligu, liku emergencia, emergencia, emergencia, sen servisu kusukala wazimilu. Loko ni lavetela ni lavetela ni kuma na vafana va godla godla va va paka ni tinumero ta mina hinkwato ta ku gavariwa
1: u kuma swa ku fonile ba xiputukezi ba
2: a fonile ba xiputukezi loko a li tolweni a ni yomeya loko ni tele ku ba a ni nga talanga nchumu lomeya lo ku ba se ni ya kahle edoropeni ni na ni nghenisaka tinyanga ta timatelefoni va ku i karitawu li la ku cinciwa
1: Mhm.
2: Tini ya muzikela ni ana tinke kona sini ba ni telefoni.
1: Mhm.
2: Na vhiki hinkwawo swi ka vhiki leri nga hela a ni nga ngheni a ni nga ngheni ka radio mhaka ya telefoni.
1: I swona kambe ke u nghenile u nga ti tshandza.
2: Aha ni nghenile ndze ni tele wa mabuku laya ya ni mabulo lawaya ya kumbenisiwa hi maritizi.
1: Mhm.
2: Wa ma khumbula.
1: U nga ni khumbulisa.
2: Mala ya ku wani na loko a famba masangu a konya kumbe buwa. Le a fanda wona kola hi ku xaka a tlhele a wula muhaxi a ku a radio lili mavagu lawa ma dahiwa ke hi ku hi nga swi kotisa ku yini ku ma heta ke. Se a ni na u hlamula swaku wanike.
1: Nakutwa.
2: A ni la ku hlamula swaku loyi a nga nawo mavagu lawo kwalaho ka ntlawa wa n'wina wa radio hi ku saka a ti ya radio lili a swa dahiwa ke hi nga swi dahisa ku yini loko munhu a li na swona se loyi a nga na swona kwalaho ka n'wina laho ntlaweni wa n'wina a numero ya mina munayo ni fonele ni ta n'wi leleza leswi va dahisaka swona
1: Isoda. Semwengi seti yana ta endlisa kweni.
2: Eh?
1: Mwengi seti yana ta endlisa kweni.
2: So unthile nje ka monga angu vatho.
1: Ane lo ni ntsatsi yoke.
2: Papa?
1: Ane lo ni marito ya kuva unga yelekela mayela ni nhloko makale ya nambile yi chuka kunyamundla.
2: Ah. Ke sa kumuna mo khatekela timhaka hi tolovele ku loko leli buleni nga likona tolo maputi ni nga mukhelwe ka lona se nga mukha mukambele nwanyana se mama hi sona
1: hi ve pfula mukhandlo hi pfule mukhandlo ku va hi chuka ti hloko mhaka nga vaya tolo nga vaya
2: ena a makaliya a loko munhu ani ngopfungopfu swi le ka vavanuna a tele ka vasati swi le ka vavanuna a loko n'wa wanuna a ni matshamela lawo uko na muri ka sati wa yena loko mavele ka nwana va vanuna wona sati ndiwana no wona no kota nwana mwe ke vatsongwa maveleka loko a nwana ansati wa kona ani mafi asela ku hlayisa nuna wakwe hikuwa mhaka leyi a yime heka lula haye ku sanguleni ka ku tswaliwa ka ku a nga kameriwanga mavhi a nga kameriwanga khwata za pfule ka tindleve la ku mu hi wona hina vavasati hi kamela n'wana a mavhi wanuna wansati hi n'wi kamela mavhi hileswaku ku la ku a pfuletela tindlela ta nyama yakwe ni ngati yakwe ni misiha yakwe leswi a swi lavaka ku endla a swi endla ku lwevukeni swi nga kami aka nyama yakwe hi ku seka loko a nga kameliwanga khwati a za a maha leswo a ku deliseliwa loko ya hina hi twa ku deliseliwa yena o twa ku deliseliwa ka nyama kambe a ngati yo tani yo mindza aka yena se ku lava a musa loko ma ha tala n'wina ma ha talaku ansati a sengela nuna wakwe mavhi mixo a mi sengela mavhi magambu a mi sengela mavhi para a pfuleta tindlela ta nuna wakwe para a suka laya ka mavabu lawa yena ma nga nghena xitikini para hi mayangula se naswona a loko a li kona laya phakathi laya a sungula a mudumu liya ya ku duma liya a wansati loyo a tivi ku twa ku deliseliwa ka nyama ni ngati a mu swoswela la ka xifuwa a mu swoswela mubanyana a mu swoswela mubamba mubumbutela ni la ka makatla ku ya vana ka makatla la a mu swoswela mubumbutela a mu swoswela mubumbutela loko a mu twa swa ku se a ya ku heteni a mu khomi la ka xifuva laha ku nge omisi tanihiloko n'wana a hlata leswiya loko hi leni n'wana u ya n'wisa n'wana a hlata se u mu khoma la ka xifuva laha para u nyimisa ku a nga hlati se na yena ununa lweyo mu khomi kolahaye u maha sweswiya se pronto loko se u mu twa swaku a hetile leswaku wanuna nge loko a heta ku tilaxu loko a ku tilaxu mulandzi hi woko u mu swoswela laha ka xifuva layo u mu swoswela u mu swoswela u n'wi tika se a za a boxa a ku a mi hefemulo liya ya ntamu liya se u n'wi tshika se sempre u maha swoleswo u nga ti ku deliseliwa ka ngati ni nyama daha mavagu lawa nga nawo se ampara ya laha ka xifuva laha ampara a pfuleka xifuva a mudumu liya yi hela u lava wa xilovekelo loyi a nga nawo la ka n'wina ni foneleni ndzitamulele byali wa xilovekelo ni nge heyenge ni nge helelezi a mayingiseki lowu wa xilovekelo wa ku hlantswa xifuwa para midumu liya yi suka liya loyi a nga nawo ka n'wina mavagu lawo a ni foneli ndzitamulele byaku haya lava tanihi ku a nga doropeni u nga leha u nga hava doropeni misinya yi nga hava ya ku a nga ha lava lowu ni wu tivaku mina ni ta khaya mina ni mi posela tanihi ntoloveto
1: i swona kambe a hi nga ngheni ka nhlokomhaka leyi ta ku na yona nyamuntlha a n'wana wa tlhelisiwa loko ke a vuya vusiku ku dudlu na yena exipfalweni
2: a n'wana wa tsimbisiwa babotela a n'wana wa tsimbisiwa mina ni undliwe hi wansati ba wa mina ni mutivi a fe ba wa mina na ha li tsongo swinene ngopfu ni undliwe hi mamani maji hina a hi nga tlangi maji a leswi ni ngali ka swona va ku tala van'wana lava nga vi ku tshatshatsha va hamba va tlanga a va ku mamani wa mina wa karhata maji mina swoswi se ni nga tala na mona swaku mamani wa mina o ni lunghisa prike ni swoswi ni tolovelile loko lixa ni mixo ni mali leswi fela ku pfuna vutomi la mina ni vana va mina la kaka mina para u tlangitlangi lomincini u tlangitlangi ni ku famba ni tlanga mina a matiko leya xigamakano la ka mayiveni laha xikonelani xipadya a ni ku tivi mina maji hi xiwundzamano ni matiko lawo maji hi ku famba ni tlanga a ni ma tivi loko ni ya ka ndhawu leyi ni ya laha leswi ni yisaku xona ni tlhela ni wuya epurisini vana mina hambileswi ni vapeliwana na va litsongo vana va mina ku kota mina na vana va mina ni va tolovete swo swa ku loko ni chona a hi ngheni ni ku ni etlela va heke vana va mina loko lixa a no fambisa a va fambisa ku tirha a xikwembu xi nyikiwele xiwana hi ku undla vana na ni xikuwana na ni wansati va ni pfumile vana va mina a va famba va tlanga maxi kusuhi na kusuhi na va wuya na va famba va tlanga kusuhi na kusuhi na wa wuya leswi mina ni nga ni radio kasete a va fana ku loko a vo ta laha kaya kwa makala maradio a vo ta laha ka vanghani va ta a mapiga va chaya kona va cina kona pronto vanwani va etlela kola kaya va tlela nsati va mukaka a vana va tshimbiwa va botela a ku hamba va tlanga hi ku xaka yin'wani siku u ta murhwana hi lixaka na a xaka zule va fana ku lona kumbe wa nhanyani wa wa mkumana mahexo hambana ni vanhu vananyani ta va dya hambangi sweswi va dya masigari toso hi mhaka ya ku tolovela ku famba va tlanga a vana va tsimbiwa va kawukiwa oko va ka sakala sona ku va pfumela hikuva nguva leyi se yi nguvalakile a vana a va ha ti kawukiwa a va ha ti ku tsimbiwa a va ti ku gweliwa a va ti ku layiwa eturisi n'wina vatsongo mufamu hi siya hina swikoxana hi sala hi hlupheka hi sala nhlomulweni hi mhaka ya ku ka mi nga lava ku twa ku kawukiwa se mi akuma ni mavakwe mama kumane swo talatala swa ku hambanahambana mfundhisana tiva ni mufundhisana ni swo talatala swa ku hambanahambana leswi swi kalaka swi nga fambisi vutomi la n'wina yi famba gwati leni nga hi tsakisiki li nga tsakisi tiko li nga tsakisi swingamakano swivan'wani va ka awe mamana wa ku wa swi tiva leswi a va swi tiva va va tika lava hikuva gin'wana swi ka u swi tivi mbuyangwana majhi mthetho wa n'wana ku la ka ha kawukiwa a n'wana ku la ka ha kawukiwa a ma hi ku tsandza hi ku saka swona va maha va huma musiku va baleka majhi ku la ku a baleka ni ta nhasa swa ku papa hi loko swi vona papa mamani loko swi tiva a hantla a wuya hi ku saka swa swa ku nawu wa la kaya wa tsimba leswi ni nga ka swona vo hi tsandza vana hi ku saka va hi tsandza va mi tsandza n'wina mahundla ku ha mi se ni humile ka swona nana ni ntirho na swona se ni swi cuhuka no kawuka vatukulu majahambi leswo a ntiyiso n'wana ku la ku mi nyika nawu a tsandza na ku ni wa mi nyika nawu u mi kawuka swiwa swa a va ha biwi masiku lawa hi ku saka hosi la tsumba ku ba n'wana hina a ha biwa tsumbiwa bani tsumba ri minenge la tsumba la nhlana lowu para unga hume mvembeti va ku vona vanhu hi leswi ni nga la ku lava swona inkomu
1: swona i can seel bye bye
2: inkomu inkomu vatatata totorungula kaya loko u suka u heta laha ni huma ntirhweni
1: va hi swona va ta tsaka va hlekelela ngopfu swinene
2: va gampao ni mdehe
1: ni mtona bye bye
2: tukulu wa vacopi
1: kunene kunene vakokwana ni vatukulu swi fanela ku va va cina swin'we ku hela ka vhiki loko
2: yao
1: kati babu u ri tsekwa radio misaviki na 2:49 hlengela ka ni losela mukiseti bula na mani u kusukela kwini
3: ya timhaka ta ku vulavula hi mitona ni munyandza a mi ta ni hlupa a swi ni mitona ni munyandza swi diwa hi mina ya kuyini babatele
1: dikwatse kwatse a ti n'wina seno munjhani
3: hi bon kwala marakweni ka hina laha ni zandzamela hali khwatse
1: kambe ku yini laya ri katla matshamelo hi wahi
3: a ri katla a matimehe tala ku tala ku xihaya swa swo swa nambuluwani wa khale ni khale jaha lavaka va nga yaketela hi ku va ku na ku ni dyandzo va ku mazemse hlaya hi ni prepa lahana ku yakiwa maze munhu a li nga munhu mi koti hakela yena maze a ku nga a ku bomba ya ni swoni na ko ku vona byo fakini
1: hi swona
3: ya
1: kambe na n'wina mi ta va mi tsindzekela kwalelo
3: o hi va kuzini
1: o hi swona
3: ya mhaka ni swa nga ben porke a ni endlile nyana hi wurong
1: a wa ha pulani va le u job
3: a ni bula ni wa ka zandzamela
1: Isana. Alena atloko maka yelana ku va game iri ku va mugava leswi nga mtswele. Uni vatsongwana nakaya vatsongwana lo vanyikana ho ku va va fanele ku va loko ke mu ya ku humuleni mu va misalisana mpela hinkweni mu ya ku humuleni. Kambe swi ta oneke ku va wa pfuka ni mixu. U kuma leswaku va mbo chayisana la xipfalweni ho vuya ku fambeni ya tlanga ku ku cina loko ka marati. N'wana loyi a malayo loyi wayo wo tlhelisiwa wini?
3: Ya mhaka leyi ya karhata purke a nawu endzeni ka muti loko ku ni nawu ku ni nawu loko ku thasa nkama lowani wa ku va kwetleliwa la mikaya a n'wana a fanekela ku etlela swi fanele ku va a huma ku siku-siku a ya tihanyi principalmente ka mahanyelo lawa hi nga ka wona swosi ya ku kazata buke swosi loko va huma va ya handle ku dzahiwa timbangi ku nwiwa mabyala va va va nga na respeto ya a swi kombeleki leswaku n'wana loko dzipela dambu a huma a ya handle mi ta tlhengana la nyangweni a swi tanikeli ku va n'wana a nga swi endli swo fana ni leswo ena babota
1: i tswana kambe tshimatshimani tanihi ntsatsi yo siyaku
3: swapani
1: a ntsatsi yi lowu nga siyela kumbe ngiseti
3: fani phukanyana
1: a ntsatsiyo ku baka ndleve ku siyaku
3: a ntsatsiyo lowu wu bekaka ni kombela leswaku a vana hinkwavo va yingiseta vatswele loko va karhi va va bekela nawu va kumprira va nga endli leswaku va huma va famba usikwini va nwa mabyala va dzaha timbangi da hi leswi a ntsatsini wu vekaka para vana va hina hikusa vana loko vo ka va nga yingiseti minawu va ta vuya na tona ya
1: i swa
3: ani mambo babotela hi ta kumana ka xikoya no xitokama
1: kunene hi ta va swin'we ku nga ri khale
3: ani mambo
1: bye bye duas horas na 53 minutos. Alô, Sam, que sete. Blano Mano, que se cala a Queen.
4: Como é que eu mostro? Olha como eu vou.
1: Queen, Tatana, João. É só.
4: Se ela for um bagulho, né? Só vou. É que ela não é. Mas isso não é. Entendeu aqui, né?
1: Ina. Unga ngena makeni?
4: Eh, a ntshikile nyana ka tshongo. Eh. Ke tiya tshongo no loko ntekisiri va yingisa tawa tsalo. Soko ili sosi avana va soso a dzo ku yingisa tantsho. Mazingela ntisi so vona so ko va yingisa ti so dzeliwa ka so. Kala ine kule na i don't see why. Mazingela na kunene sosi a avana va sosi tanto va xisati ni tanto va yini va kula a nga ha fambi hi ndlela leyinene a kulakula ka ku dya ku kuma swa ku ha kumana ni yini madroga yini yini leswi va swi endlaka yana kunene va fanele va thathiwa ku va endla a ni nchumu wa minweni ku ri ka nata a swi ha fambi swona hayi xinuna xo engeselana ni va xisati swo engetelana a ha kula munhu a ni katsorizana ni ya ni dejana ya tiva timhaka ta tinyingi ta ku nhembo wena u kule u nga swi tivi wena u kule ku kuta wa khala ku ni na ya i nchumu lexi hi faneke ha swi tiyisa ku ni cinca ka nkama mazi a hi fanele hi swi kota ku ha swi endla leswi hikuva i swa chavisa leswi va swi endlaka n'wana wa mutlungu a tiva timhaka ta tinyingi na ni mutlongo ya nchumu lexi hi xavisaka kanimambo
1: leswona i khansele ngopfu swinene bye bye 2 horas na 55 minutos. Já lo salamu que se te bula na mano com escala queen.
5: Tia rega galo negro a chela cabo, né?
1: Aham.
5: Essa gula na banguena, a vai disse se magali.
1: Isso.
5: A magali aí o louco ali me zoito anos, vamos livrar o cu. Mwana anga leso unga ni zoitu anu shipodu ufama utanga. Umudzela ana ulo afanla kuwene nyaka wona lakai. Entao, si mwinto evidente wa utuisi isa prigazi dadi na yunayu kupukila. Esa kuno kwa ni zoitu anu shu umu livrara. Wamudzela sikara tulisa ngoo changana kana sona kukotisa leso unga mkuma. Saku umutumbula saku wo uvu yahi ufa binachanga umujela sikara tulisu yahi mashu watu isisa wabona mina niwashi safani ina nika kujela saku sakala kufini anzongo wano wa minu shuwa idadi ya itzongo afa mbachanga ambelo kukuli ni limiti laku ate mafindi 3 o mafindi 2 numasu mzero ore ntao na avu ya mashi ababa tsongo intamu kai dadi ama zoito anisho abakone la wafamba kaba tanga ina loko huzi tumbu la kufisa kukuni batzongo anaba mtu wakukari baba tsongo wakubafa baba tanga aka mtu holo kukuni barangi leba lumuyane mikangi lumuyane uva ufamba baya pulani mamani wawawa baba wakone wa mtu huyane shakubana wawene wani maka kukuni babaleka wafamba baba tanga na ile arwa tsongo ambilo ko ili bona ba bakulu lawo ina ini control ina sa udzadza mapuza puza lawo ba batsongo ba idadi yole abana ba hina bana swona kuni ma control intamu lawo hemavekisa ka wona swaku anwana a famba janga ishini lexi a famba ka a enja swona handi ya kuveni ba ti hungatela ho marad lawo ya television ya 60 ra porque a ma televisor makala ka miti ya kutala porque hina magizi hinkwako. Mas é normal para o governo angar suco aí a vizinho para onde já existir não sei o que talvez uma bola lá o mangalho corna a existir ela bola para onde já gama vou ir até dentro da nada vai na umu zero chovendo já com a fama o tianga o ananga se nisso cara não só só aí o umu livrar só com fama o tianga eles vão enjoy tudo aí fama o tianga livremente não então aí tu isso aí só com a fama o tianga do cuyan uchusi wa soku se anga adzeliwi nao anawa adzeliwa soku wa soku adzeliwa soku fama utanga mwananga kuli soku adzeliwa so kula kuti kontrolara loku uone soku se kuli mabula kukale munga tuisi sani umaka wona uti uyela kaya kanimambo
1: mtu wana kenseli ka bye bye
5: kanimambo.
1: Então vai que a Michaela Mangue sentou, começa, a nossa Blana Mano, com aquela Queen. E a nossa Mangue sentou?
6: Eu não quero mais fazer dizer, mas já é igual.
1: Isso, né? Gena, Maquen?
6: Eu não quero mais fazer dizer, mas já é igual. Eu não quero mais fazer dizer, mas já é igual. Eu não quero mais fazer dizer, mas já é igual. Porque eu não quero mais fazer dizer, mas já é igual. Sunda yang tuan kita ni pun dah terang. Wanku.
1: Esoana, aukum.
6: Ya, kan mam tiada kuat.
1: Ikan sele, nawa nak kebun sete lina ya, bye bye.
6: Bye.
1: E lá vai ter a campeira, mas você estava aí com o Pangalata, e estava aqui, e Pangalata na campeira, lê em Yambane, quando a curva, curucu, mago, fuzinene. Antes, calou que eu ia lá com o Nimba, Tsanguane, vá à escola, quando a curva, que eu ia lá com o Nitimbila, curva, curva, curva, neca, a Davulena, deixa que eu se chuaco, sao. Vula vula kase inzumba ukulukumba ngupu sinando utakuna uumelela lena zavala.

0: warretwa
1: wakigerwa
2: warretwa wakandwa afundanga ke lana liteke na tibila muzimba ntlawoloke mutako kena undunu zalale tsitsela kuke ne tsimbila mala nkuba mksetsita ba na ipangalatsana na nikuba kampela I kunyika leswika swelako ni ntumbuluko wa tiko ra Mozambique tsimbila letsika titakona tini nduma ngopfu swinene hikusa nambe hi valungu hi vulavulaka si va portuguese vangelandi van'wana van'wanyana ke lava va taku na varumba matiko ya le handle va rhandzaku ngopfu timbila na vona se hi lava va taku na va ti ginela na tona timbila na va ke va ti chayelana timbila ngopfungopfu ka ku va ke va ta va ndundzuzela leswi ke yi nga ntumbuluko ke wa tiko ra Mozambique nakona i njombo yi kulukumba ngopfu swinene hikusa yi ta va hi nyingi mitlangu leyi yi kumekaku tindhawu ku hambanahambana ka tona na yi xuva leswaku va na yona yi nga va ke yi va yi kuma ku seketeliwa hi nkhinkhi ngopfu swinene tanileswi ke swi endlisaku swona eka timbila tshama ke nkati ta va hi ri swin'we hi ntlawu wun'wanyana lowu ke wa timbila u ta ku na u yimbelela risimu leri hi vulavula kasi timbila Grove Bands

0: Yalo se mwen set?
1: Ou nan jwa mwen solo, anka mwen mwen kon.
0: Aha, sa wla mwen anka?
1: Ani kon bela mwen anka dra, Gabriel Mabot.
0: Gabriel Mabot, se lo kwa ko ele nan?
1: Ta kon danan fole, anka.
0: Aha. Ou mkongo misa kaman? E son? Aha. Bye bye.

0: vunanga kelulu ba ko Feliciano yalo samukseto ngamfukeni blana manu kusikala kwini yalo samukseto blana mani aha sabla vunanga sabla vunanga
1: nisa baum blana yes. Hello.
0: Ukungumisa kwamani mungisethu?
1: Akusimbona. Ngiyabona ngoba ngikhala ngoba.
0: Yesona. Isona, kensile, bye bye.
1: Bye.
0: Na hora 3 na 59 minutos 45 segundos. E a nossa mixeta o plano Marcos Calaguini. Hlabula vunanga.
1: Kombela John Go loko a ri lesa twana ambala mahorwa ni masilor.
0: U kongomisa kumani?
1: Ka kirini dukumai na wani kola wana mukayana na hinkwayo kwaba yingisi vantu.
0: I can still care. Bye bye. Ina 4 horas Moçambique. Então vai fixar a vunanga lá, Mr. Pauca, muito cedo.

0: Hilo silemo engiseti lo mudro penika ingembani hilo mukone kako hindela la enene antiru waku yaka aprasa emitikali inga makungu ya Banco de Mozambique. A mitireta o da hoje tinha muita província em ban ele é o lago lejá cojão de hospital e julho lá milha cascuia mukela lá mangu tuscava tlangana nijicarato a anzene camitlacano leia kuti samiri musungo da mahongo manga mandene camina sandra masango marcos pedro acaubasso pegamitine gichile Lomu dropenika ingembani haoneka hindela lea inene ya mitiru ya kuyaka aprasa mitikali lei inga makungu ya Banco de Mozambique. Uyaki leki hile gioneka kulika mganga wa Shalambi kutika kuyaka aprasa mitikali kusungulile hiwiti ya mayu. Uyaki wa undauli yunga toko wa kuoneka mtlakanu ya kuti Samiri. Amurangeli wa mfumo wa dropa gai ingembani Benedito Giminu hila ula kule jaku. Kula vetela tindela taku mgangalo wa Shalambi mbe mgangalo unga towa uya mukela vapumba bakutaheka mandao ya kuhambana hambana
1: paralenya barrera hii higira unya 350 metri yo higira kampu polivalente nye dijoko para sana sato songo savete basket handball, volleyball para aí fora vai ser kampu coberto hikuwa kapovo yungu higira kambe auditori municipal. Vale, na ira que se reuniu já tu ibe a na cuga com mulher que tinha lugar e cuca punha auditório e na ira engujiro e na engujona armazém linga baria manuel nuno chegou e na reabilitar e requalificar ali que vai ser auditório da juventude para mazahiato mas para marinho de programa zahue vamos fazer a vale e vindo vou Papatia inajiro campo nyagovete futebol de praia, vôl de praia. Ali vai ter zonas verdes, mule, de banco para e tuneto Rio Cidadana e Hongo Vale, e Hongo Zega Wakazvati, Hongo namorar, na internet mahara, satsabo. Então, já, vale Matador até Giló. O Banco Alemão que anagirago vale barreira de proteção.
0: Magezu ya Benedito Giminu inga murangeli wa mfumo wa doropa gai ngembani na ula ula hintirulu wa kuyaka aprasa mitikali leheka mganga wa Shalambi lumudrupenika ngembani. Raji Mozambique shtichiche ngembani mahungu hilirimi ya chitswa. Antawa wa batama binzu lumu inyambani hilo uta kuna umahantiru wakunyekela amilayu leyi yivikela kubwantle batiru wakutayihandle ka matiku. Antiru wakunyekela jugonzo hilo uta kuna umahiwa chikangwe nimuti lua kunyekela amapas kasukuhungula ajikaratu lejitanganaku nivano wakutayihandle ka matiku. Amurangeli wantawa loo Abdul Razaki hilo ya ula kulejwa kwa antiru loo kusungula. Hilo unga hala batindlela taku wasusa juantle shikaratu leju nga tangana ni vanulava akamanda ulawa.
2: Hatsaka porque uli ilu shwakwe para hitiri sana kungane magua. Hizwa njelawa kwa kudzenvolvera tiku lahini.
0: Alavanga shengela kamitiru leyi hila wakumbisa ku kutsaka.
3: Mikresensi gyamba. Ben hitizwa na hitzakilo nguvu. Ricosa João que leva enga cala enga juitivo, juí que amo celulo quase, então isso carrega na juitivo. Depois a morangue lulo aí a diretora, a maha quase antiro aí na, a morangue lulo o chamalo mo gabinete, o louco o João nil hei a na apresentar a com a mahum, louco vai o vanguanyani, voto Roma, voto Niqueta, já é na hei a na chamo celaco. Loko a jovana ko amojo zwanga a kamuselisi sakwati ande zwizwala portanto he jezilo kwati hetsakile he zwonke zwinga khamuseliwa
4: zwinge kungata have kona ku gumulana lokula ulwa hinayo nwina vanya mabinzu zwinwe ni lavalava ku yenza kutani lavata ku ni mabinzu ku sta himati kweni ya lihanye
3: ben eu acho que objetivo ya khangano lo he zwolezo lezwa ko hinga komane ku gumulana portanto lo hina hengala loko hisuka hla hita jela se vangonyana ku eh juma hisiwa ku in juma hisiwa ku in para ku hinga hinga gumulani ni nayo o hinga solani ni ni lava va va mahaku ku nayo ukumbiririwa
0: amurangeli kombe munyiki wa mahungu wa le ka mitirho ya ku nyikela mapasi lomu ingembani Vilma Shivani hi loyi a wulaku leswaku a ntirho lowu u fambile hi ndlela leyinene
5: Vilma Masi Shivani yi fambi hi khwazi hi tsakile hi vatlhamuselo byohle leswi byi fanekaka ku laha ka legislação lei ya migração principalmente a nível ya província ya hina ku nga lei ya número 23/2022 ya 29 de dezembro a lei lei hi va kombelile kambe ku vona va continuar ku va hilera en caso ya kumeka nyana dúvida va hi contactar para hi kota ku esclarecera va hi tshinelela para avilo jabi vi nga gorreki
0: Magezu ya Vilma Shivali nga munyiki wa mahungu le ka mitirho ku nyikela mapasi lomu provinsi ya Ngembani na ulaula hi ntirho lowu taku na umahiwa ku nyikela milayo ya kwelinani lava va taku hi handleka matiko ka le chikati mwengi seti la ku kuma na ku lorwa ntirho Armindo Masingi ni hungu legi ulaku leswaku mitirho ya tawuda hi leyi ulaku leswaku zvonte byi lulamile ka siku loko ku tshuka ku humelela munhu loyi a nga ni mabadi kumbe ku hlangana ni zvin'wana zvikarhatwa ka mihlakano leyi ya ku tiyisa miri ya tinyimo tya swikolwa
6: amurengeli wa tawuda hulumu a provinsi ya Ngembani Carlos Khosa i karhi a tshembisa leswaku wonkhe malunghelo ma kona kasi ku lekelela lava va titshuka va kumana ni xikarhato tya mababyi ngopfungopfu lomu ka mandhawu lomu ku amukeliwaku swigonzani swi ta bela majogo desportivos escolares tembisa hivi inyikwa ka mitirho ya radio Mosambiki ha Carlos Khosa na ku hi murhangeli wa mitirho ya tawuda hulumu a Ngembani a swi vulileko yena mulunghisi loyi lomu xikarhi ka ku vuliwa ka mihlakano ya majogo desportivos escolares adropeni ka Mashishi Carlos Khosa a tingalo a swipitalo zvonkhe zva Machichi ni dropeni ka Ngembani hi leswi se swi nga ni swikwata swi ri ndzeleko a ku lekelela hambi ni lomu ka mandhawu lomu va yikelaku kona a vanana ni lomu ka tivala a swikwata swi kona hi ku tirhisana kambe ni Cruz Vermelha de Mosambique
7: a hi tivekise leswaku ku nga humelela mavabyi ya ve le a ri timosquitera lava ti fikela ka malaria etumela vateki ku va vona lomu va tshamaku kona va yikelaku kona sweswi lomu a tikampo ku ni vateki ku ni vamedi ku ni vainfermeri a ku va va lamulela lava a mangwe ka xikaka humelelanga kama ni humelele mayana
8: aswipitali zvange byi tshamisekile para ku amukela
7: hi lulamisa xipitali xa xikoki xa lomu Mashishi a Centro de Saúde Hospital Provincial ni Centro de Saúde Urbana leswaku tama wini ni wini va swi kota ku amukela vaatleta vateki ni ku ni hinkwavo lava kumaka ka majokulo ya xikolana
6: ku vulavula ka Carlos Khosa na ku hi murhangeli wa tawudahu lomu a provinsi ya Ngembani na tshembisa malunghelo leswo ya tawudahu hambi ni basiselelo lomu ka mandhawu lomu ku nga ni vanana lava va majogo desportivos escolares a madoropeni ya Ngembani zvin'we ni Machichi
0: Hibongile Armindo Masingi hi hungulegi hi ta simama hi na hi wulawula hi timhaka ta mihlakano ya ku tiyisa miri hi tinyimo tya swikolo laha hi kumaku legi wulaku leswaku murhangeli wa vantshwa hambini ta mihlakano ya ku tiyisa miri Leonardo Basanyani hi lowa wulaku leswaku a ni ku tshemba leswaku Ngembani a ta wina ka mihlakano leya ku tiyisa miri hi tinyimo tya xikolo ya 2026 Basanyani a tshembisa leswaku a vagondzisi hambini vontlhe lava nga halulamisa mihlakano leyi hi lava nga mahajondle ka siku Ngembani a ta kuma ku wina ka mihlakano leyi
9: leswi ha ku tshembisa leswaku a hi nga ta tshama ndzhaku kota swi nga maheka na mpfula lomu Ngembani lexi hi lwela ku tsona la a podium hi lava ku pelemeni xi kumeka na hi le ka matshamo lamanharhu ya le henhla manjhe lexi a posta hina qualquer modalidade ku hi ve primeiro lugar leswa vumbirhi swa vunharhu ku tsandzeka loko swa swi miheka xi tiva ve xitshuketi para hina hi lexi xi lavaka ku hi ve primeiro lugar por isso vo ke va tirhela duri ba byeliwile kusukela a sugo sungula ku tenki va preparara vanana para ku va zwikota ku va kombekisa zwa ku lomu nyambani kuna ni mitlangu kuna ni bola kuna ni basket kuna ni volley kuna ni zwoke ku de facto a zwa maheka lomuka lo province ya hina ah tetole wa hilumuka ku hilwa ni ku lulamisela livala la fervid nyambani maja zwo zwoke zwi tsamisekile ku komba zwa ku amanziko ankama lo to laveka para ku sungula a ti bola tonhle tivala ti tsamekela kam ta basket ta handball ta volleyball ta football hands ti tsamekile hambi hi lomukati sala leti fana ku lava xinashi kani lava va majogo traditional ni va shadreji zwi lulamile akuna lechi cha ku hinga xibala swa ku chita ve chigelo a phakati ka ntlangu lowu wa sport scolaire fase nationale
0: Magezu ya murangeli wa vantshwa hambi ni ta mhlangano ya ku tiyisa mi-reaching cha province ya Nyembani Leonardo Basanyane na kombisa ku tshemba ka mitirho leyi ya mhlangano ya ku tiyisa mi-reaching mu cha zwikolo. Basi mwengi seti higemete la mahungwa hina nyamuntha la manga hali mandlini ka mina Sandra Masangu, Marcus Pedro na Lukao Basopiga Mchini, Kichile.
10: Muzile mahungu ya inyambane.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: As inscrições para o Desingoma de Zanhambane 2026 estão a chegar ao fim. Falta pouco, mas ainda vai a tempo de participar.
2: Desingoma de Zanhambane.
1: Pode inscrever-se online através do www.rmplay.co.mz em paradas musicais, selecionando Desingoma de Zanhambane. E agora ficou ainda mais fácil, já pode também fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria da Rádio Moçambique, emissora provincial de Inhambane. Atenção, atenção, atenção! Só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para dúvidas ou mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Desingoma de Zanhambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
3: 6 horas e 15 minutos, uma inserítica tinha corrido ao longo do Tandalo, o Amaga, em a cena aberta, e com a velo em sítio nene.
4: Gunduru Gombe, o atia corrido, zico barraça, em que se canga no Amaga. A cata de Amaga, o zico ganha muita barraça, em que sítio. Lá é fele cucu lá o leite macata com rambunheta ana ua o sati lo nene.
5: Velho zile, lá vaga calacuta. A gente rapa na chequilaie, lá vaga calacuta. É o ena, é o ena, é o ena. É o ena.
6: É o ena. Que ela é com a série. Dica o que ela entra com a upado.
5: Papai, zucujela. Uluzile.
6: Zucujela, zucujela.
5: Camila, uluzile. Uluzile. Lejuna, eu conheci. Papai, também zucujela, sabe lá.
6: Um olho cedo, um galego se trapalha, um zilikelo, o yago lumunga recona. O zucombe com fambo, chacana para se casar para o ano, o daguru com mahali.
5: Zidakuele, mim.
6: Mas hoje o ano com o daguele.
5: Mina, zidakua, mim.
6: Ah.
5: Ei. Papai, lejuna, juna, esse nia. A tinha matoque da tchaka ntchaka tua recona. A majala ya kona gambe.
6: Uyu kumeko hemali ya ya kuka.
5: Minanzotira papai.
6: A uno tchaka timanga tchaka niselwa wana uno gisa timanga kwa kire Manuel.
5: Loku minanzi dzunu.
6: Zuko uti senzu kwa male kona uyu kumakwehe.
5: Papai nzotira khamina uzvizikani.
6: Uta kufamba rume zvigwazo uyu kumamali.
5: Pati. Zitirisa leswi ndzi swi rhandzisaka swona.
6: Wena.
5: Mina n'waliseti.
6: U dziki timanga tihlanganiselo wena. U gisi timanga tikwalikeri manera wena sinini.
5: A wu gisa timanga ta yi.
6: Maxamali ya kona yi kuma kwihi.
5: Ndzo rimale ndzi yi kuma kha mina kasi a ku swi tshika ni ka ndzi wona mina.
6: A kama u nga suka la. A kama u nga suka la. U ndzi kombelele mali ku u lava ku ya xava credit ya dash.
5: Ndzi ndzi ya xava credit ya dash.
6: U nga kombelele mali ya ku ya xava credit ya dash.
5: Xa dash metikali wa nwa byala hi wona. A ti shaka shaka tama jala hingana ta chilungu fa chivori
6: nga ku endzi kwamba masingono
5: ta chilungu
6: a nga famba ndza kamba masingono ku
5: masiku yela miela ndzi ku jela a mabonyani la yo wochiwa ha iko na maku chu
6: ho mangaza magisa ti manga ta mina
5: a ti hwarike lenia jitwa iko ti nyama ta ti shaka shaka higile inwa ike ku chungo
6: makale yo ngati nyikela ku para ku gati hwari uga ya uyi kumile ku himali
5: mina ngwali set
6: uyi kumile ku himali famba ikela ngale ku trapalana
5: ama waku ya mina la matira
6: ama waku ya yini
5: tsama mina ndzo famba le ndzi ya ikela ha ku ne ndzo famba ndzo wo
6: la ka chikolokolo nga ikela ka chikolokolo nada
5: ndzo famba
7: lesa jewene la mutini
6: Bathai.
7: Ewele namtini.
6: Bagumende.
7: Manzi singithi mina thai mina. Manzi singithi.
6: Ndiku singita yini?
7: Manzi singithi. Kula utiva kulo kunzona ndziwano nanzi chinu nanuna mina cha kuhamba khomba gigi cover ngakho.
6: Ukuthanda izinzwa satwa wena.
7: Udonza satwa wena ka semana taka mwa. Wena luko unolowoliwa ngakoti mina. Listen ilele ndzi ku byala kulona.
6: Mashikazi bagumendo utote zwini kasi.
7: Unga tsema kanye chongo chikati cha marefu. Zwayila kambe loko tsema kanye chongo kula kuti vakuhlamba ngohe. Wanu nokulaiwa lo.
6: nga wola ku vula
7: wena loko va ku chelile lomo hika kuni ka botori ligani gatima mina ndzi sengena
6: hikuyi
7: ndzi ku dwele ndzi hasa mina la what hi ndzi nge vumeli ku asuka afamba leniyani akhila anga loko ku ku siniyani kuna ni ku hlakana kuna ni mashangwana yelawu lizwa ku uve va tlanga isa masiku kani veho 10 doma lembe ndzi ngene mina hikuyi ninga ka ufamba hoyo ndzi ku asati wa mina a ndzi swi lavi ku a famba seyo ka xibisa lexi xa ku ya va hlakana va ku pilapila va kina swimbuyelwa va nyonka vejingwere wena ni sati wa wena mu ku chikho mu ku a vavasati ku lava ku vona va famba va pepe kambe hi wena u nga vula swona
6: oh maxikumendo maxiwa swona ku a vavasati va chusekile
7: u nga ndzi hlangele hasa wena
6: tika va famba va biwa hi moya wa xiwa va u yile a va u yange a ngwali seti u yile ngwa thayi na yona
7: Ulihlakati la wanuna kambe ta ndzi nga setwa mina
5: papa
7: anga se uya ni nyamuhla nwa
6: thai
7: anga se uya chikona wena ni sato kanini ikwi hansi zwi tivi
6: eh
7: a foni ya yena yo to le garela maritani
6: a ivitani
7: ndzi lava sato wa mina la kambe hiku isike ile kaya ata la ata suka ni sato wa wena
6: eh
7: la sato
5: papa ka so ulala na mani
6: He baba gument kasi mungana wa na sele kwe.
5: Mungana wa mina.
6: Eh.
5: Man.
6: Ngothoi.
5: Eh. Zwo kumisa ko yini na zwa ku mina ndzo tiva ku hlakana. Mina zwo kumisa ko yini na zwa mina ndzo tiva ku hlakana. Loko chicheke chikati nzangena ka ndzi tingu yelo.
6: Wali setinga jela ku ngothoi kwihi. Aseluko ufambi nayi wena.
5: Ntoma yaya uma timing.
6: Ufambi nayi
5: ana. Mina ngwali settings ya mama yaya ya wanwa timing mina akululo wa munhu. Ya mama yaya wa yena mina. Kasina ni mapimo yena.
7: Unga ndzipimi hele hinza.
5: Papai, landza sati wa wena.
7: Atona ndzela sati.
5: Loko mushuweko wena wa muranza sati wa wena. Ichukwana. Ufamba ulandzelela satwa. Ngiwona siku pondo no hile chikwadra leli. Ayowe.
7: Atona ndzela satwa mina.
6: Masho ndzi ta mukuma ku satwa wena.
7: Wena hi wena unga ku andzi tsiki satwa mina afamba le chipisheni cha ku hlakana.
6: Masho ndzi ko hile ku hi mina ndzi ko hile ku hi ku adzela ku hi ku mudzela ndzi ku va tsiki va famba va hlakana.
7: Mina ndzi wa halile muku chikolokolo muku ndzo shanisa satwa mina loko tsama la kana.
6: Baba gumenda kona ndzo ko ni hendzi ku kuma ku hi mina ndzi ku dini. Huku heyo ndzi kuma ku hina ndzi kwala.
5: Rula. Ombe ta chikati ku tshama laha a hi kuzara. Loye, leswi swi nga ringa a ringa na ku famba lo mu zwipitali. Ni lo mu zwikwadra a famba la sati wapo. Loko aka
6: a chikwadra ma poison.
5: Laha ombe ta chikati mo poison. Kujula ilo muka mapoisa kujula iteke luti fone. Ezunge yo tonto. Jingwani siku yino yiviwa. Awule kuzwiti oko no mbeta chikatela ingani tsa satwa wena.
7: Atona.
6: Mashi ngwani seti kasi muhamba ni siku yini wena kwani kwa seniyana.
7: Atona.
5: Nzingalo khamina.
6: Ndzamuhutisela kasi zwi.
7: Oh nyamuhlota yona nyoka na inwa tsana.
6: Muma siku yini muhamba ni siku yini?
5: Kata mina. Mina. A wunzi tekela ngikuma hava amayaya wa vasati va vanhu mina. Mina andzi mayaya wa munhu. Mina ndzi ti fambe ndzi ya tihlakanelana ndzi tihlakanelana ndzi ti nwela ndzi ti gela. Ndzi mbeta kuti gela ndzi kulula. Hi mina loyi. Akaya ka mina ndza kutima. Loko anga tivi ka ka yena wasati gaya. Mina ndzo khaga imashinelo
7: atona sikarele mina ku mandisela
6: hi ayi ku karele mashikazi ndzingena ku ana ndzo ku ndzi kuma ku
7: wena
6: eta muteki paketini ka muteki ah masho
7: utanzingenisa pasho
6: ayi ku kungenisa pasho
7: ya utanzingisa zwamahala
6: ayi ku kungenisa wa khamusela
7: utanzingisa zwamahala heta hamba ne ma
6: province wa lisete wa ula ku
5: hatu
6: ku hamba
7: ne ma province ya
5: ababa loyi
7: mina ndzingena jeli ya hombe wena ungena chipitali
5: mina
7: loko ukatekile kota hambu simitari utafamba unga hlakani mina
6: mashi ananzi wako no mina
7: ndzikumakwehe
6: mashi kasi ananzi ndzikumakwehe
7: ananzi wa wena ingisa khwatsi mina ndzite achipisha lechi cha zvingwere seyo kuni kuhimbelela seyo kota kukulungela atimhaka ta chidoropana cha likhilai vete chitlanganyisa oitenta anhu vokhe vaya seyo ndzi ku leswi bya vanana a wu se ku phendzulana hina hi nga ha famba ni sati wa hina hi khoma na mawoko hi famba seke a nga fambi sati wa mina mina ndzi ku a ndzi tsaki hi byona wena u kota ku phutseliwile hi
6: musulutiwaputselwa
7: u phutselwe hi musulutwa luvanman
6: a ku phutselwa wena
7: wena u patsiwile ni hlaya chibaratata ni wehe ka mahuwani ba
5: rula na yena u loyi i phutseliwe
7: mina ni dzula
5: i phutseliwe hakuwa a ku za a mu tsika sati wa yena a famba
6: hiko
5: ku phutselwa ka loko wehe u phutselwa
6: a wu yima
5: phutselangi wena
6: a wu yima phutselangi a wu exipitalini ni yani devi i no bayisiwa leswi nge foni a yi vitana devi i voni mu yivela foni a wu fambile u cuka a wu hambu lebyi byi nga mali swi na hi le kaya
7: ndzi ta wu hlahlani hatona
6: maxi a nandzu wa mina hi wihi
7: ndzi ku tlhamusela ndzi tengalo hi nga miyela mama ndzi tengalo ndzi tsetseleleni a ndzi se lava ku a ku gaza mahala leswi ndzi la ku la ku a ndzi se lava ku nghena mapaxo makunu ndzi ku mina a nga fambi wena ku o na kucetelana ni sati wa wena
6: a hi ku kucetelana a gaya munhu wa hombe gayani mina ku
7: hi ku yini u nga ndzi byela u ku mutsike a famba ke
6: Sato
7: amana bwa moya.
6: Mashambo wa mina ifambile. Soki yena wa wena.
5: Kambe
6: le wa wena akuvhina zvipimisa konziviti inga maka mbe kuve yena ino kumana nemhangu.
7: Umbopo nunane ya wanuna sawa.
6: Mashiku iyi.
7: Uta
6: heleka ka wona
7: ku ndadza ka. Uta kele loko wona ngo ya sato wena.
6: Eh?
7: Uta kele.
6: Mashiku yile.
7: Iwili wa heku. Wa yena.
6: Eh,
7: aluyela le langa wela halona we wa yena.
6: Ja le jiji nwana le.
7: Ai zo zo ku hutisa ku aluyela le le awile ku lo wa enela.
6: Ako an ako ena nuka anga ineta sanzi bulisana nayi hi ku andi jela ku amala anga famba anwa jwala hi ku makwi.
7: Vono muchelela.
6: Ja le vita sanzi bulisana nayi
7: ja. Ah uta sa bu ai hi hi. Na dzi jeko tano. Vono salva muchelela. Vono muchelela.
5: Vuma ka yena.
6: He ba zuma ka yena
5: yi. Gai mashinelo a sala yeche
6: hi zuma ka yena yini bona andza ku usenzi ku amali unga famba unwa jwala uyi kuma kwe uza we wona mabonyane wona tuhwari
5: ndi joka zwingenela loyi ingena ku yela ka mina na wena
6: ndi jeri ka
7: uku mama ndzi wena
5: mina la ka
7: mama ndzi wena
5: nuna wa mina unga na ku he ishi
7: atona
5: Ai
7: jala wena uno loliwa wena.
6: Ai lo loliwa.
7: Hizo zvimjela kokutsikana kufamba mutsame vavasati.
5: Nga tuta
6: hamba
7: hisa. Ya uno mutsamela.
6: Ushale zvola.
7: Uno mutsamela. Ina ina unga lola wasata tamazwe.
6: Usuka heleka ka uno tanje ku ndzino tsamela wasati.
7: Ya. Uno mahatika tika la la la mutino wasati.
5: Kamina wo khaga hi mashinelo.
7: Lo mwana u ringana u tsama kona loko wena u ranga ufa wena ne ku tanyima lo nga tanyima. Yo uno to mtsamela. A swike go tekisa. No lo lo la wa sa tshimale.
6: A kama walk lo henga zwana a unga dzi dzeli
5: ke na muka ta u tanga ya ku ndzwa tsama wa sa.
7: Hiku u xavisile nwa thai.
6: A hi mina, a hi mina. Sato wena no suka famba.
7: U phi nwa thai to dzi vhushisa manyongo ku katsika tsika tra mugudima.
5: Yena i tsamela nangi hina hino randzana
6: u randza
5: ya hambanisa wena
6: ni sa tsamela le
5: ku wena ni sa twa wena le ka wena famba u tshani sa twa hinga luka hina famba u lava sa twa wena yinwani siku e ikelele ma boys yinwani siku le jile chipitali le a u le ku zwiti hombe ta kama hinga ni hombe ta kama
7: a tona ndzi ta ku funa mikombelo wena
5: a ku wana ni ku lo hamutiva Yena nungungulo hamutiva
6: aku nje ku ndzina tshame wa sata ke
7: ndzita ke sata. Ya, uno ta mtshamela.
6: Ah loko hela ku hamba na ungana bodi hapa.
5: Majelo ta mtshamela sata wakwe.
6: Unga handza ngo nesi uka king. Unga handza ngo
5: papa ye. Tshamela sata wa wena a zwina nandzi buki mina ndzi sata wa wena. Ndzi tshameli mina ndza zwila ku tshamela wa wena ka mina.
6: Ora loko ndzi fa ndzi nga ta nyima ndzi la ku nyima kwi.
7: Atona. Atona. Wanzi tewa kwazi.
8: Ndzi ukomisa ku yini nandzu mina
7: nandzu tshuma
6: xi ula ku ndzi komba yini u ta heleka ka wena u la ku tata ndzi komba michumu la
7: hi wena u nga ku cetela
6: maxi yena sati wa wena hi yena ku komba ndzi la ku famba na u ndzi ndzi ku haifa ndzi ndzi ku haifa
7: hi wena u nga ku mutsi
6: ndzi ta ye a ku ula ku mutsi ku mutsi ku famba
7: a lembele gea ka mbele gea a lembele gea ga
6: hi nga miyela na wena upa hi nga miyela Bozo ona ko he deli kila he wok la ya kila he la ko ya pashwini Hitima kata wena.
5: Eka,
6: nisi miyele. Miyele jikalamuka jela aza ato utanjela ku ati amabjala la unga nwetetela ati nyamaletu unga getetela amaleko uyukuma kui. Utanjela. Kusha nzita kumakuruki wa mina kunzino tamala wasati ora nzikisulu ini ini ora nzichelulu muka botoi.
5: Kisa tuwa wena unga mtani.
6: Zili miyele.
7: Ushani sekile sa. Ulahali balangeni wena. Wawana ambe ulwani kutanyima lihetla kachumu huu. Yuku dekeli dekeli chumu mchwa kilichi.
6: Yuku hilanza mina ulea yuku awa sati machusekili. Wawo.
7: Akuchuseka kawa sati. Avate hambi nyeta ati makata na uga usati. Akuchuseka kawa sati. Hili jakuwe. A engisa anuna. Anuna amkhunipa. Ati mhakata ukalangane ligatolu ga ubobo. Aku bukutele satu wa yena. Jinga hama hiki. Kwa mshizo kwazi. Aheku hambi nyeta ukwele jinsi juona kumi. Utaga nyamuki. Kubikilu nyamuki.
6: Ose biko.
7: Mima inafele kukubika.
6: Nibyanga mahali vya hime zito biko.
7: Esa, mina nzashitiva kufi huwa nodula kutimanga sa.
6: Wawane.
7: Wewe wadula kutimanga nzashitiva sawa. Ati haka huwe na kambutse melele ya kususeleti nyungi.
6: Zifuna satu wa mina.
7: Mufuni hika kune. Nzashitiva kuchikatile chikunga inu mwana na lo hika kune na kata na hikota yena. Hika kune nita kwe. Ya.
6: Ushometeta utome kani.
7: Aye. Zo ula lisa kuhuwe nunga.
6: Uwe na nyamukyo unusu nzufuke. Unji mjeli kunziko zoli uwele. Ora zitamela wa sata. Ora sata lwenzi ngana enzu mkumeni. Ungena kuhilo kunzi mkumeni mwanani.
7: Zilava mwathai.
6: Umulava kunjeta ito wawusha avidoko.
7: Itata sukelela mwathai.
6: Makumele ngeleni. Anga sukela ngila.
7: Unganzikanyelisa.
6: Makumele ngeleni.
7: Unganzikanyelisa.
6: Unganzikanyelisa. Weltu kuhitu hiko wana nyamukla unzi jako nya. Nyamukla apa. Awu tamseka. Kombe anzinga hiti kwa na awumunga awumata wapa.
7: Kambi ningleva uko keki man.
6: Ningleva
7: futsa awuko keki wena. Kambi unga tachiche. Awuzi honu kuwena yena asati. Ungateka wa sata
6: yena sato wa wena. Sato wa wena. Hii yena ahambunisa kwa ku yena. Akuchuseka kwa wa sata. Aliye kukukloni pavi ku yena. Epa wano ahingi angafambashaka. Afambashaka natuwa kuya kai.
7: Afambashaka na kui hisa uraru wangu atai wena kazi. Mina nzili sato wa mina. Awatisami laka himine nzochi nzimstiva.
6: Ama hachubote.
7: Hiko ukuchetele akusukela hika kuneni wena. Uteka sato wa wena. Automi gala kakamina anzigi wunu kwa hati. Nichi gelu lecho. Ni, loku

0: rukateli
1: unga rukate satwa mina
0: ansi rukateli ndzula ula na wena
1: unga rukate satwa mina
0: loko ula ku nwa thai
1: mwana se tinga njinga ta ura kwa se nga njinga ta ura leko ah mashihi
2: Mashiwana
1: sato wono lokumuranda ha chikwana lizumbeta kuchikati u famba lo mapoison u chiuka dev ino khongwa u ya lechipital dev ino baisiwa o leji dev ula ula ko e uile o henga le o henga kwa nini
0: ah eso mina ndzi tiva ku ha wasati
1: na le ku ku ba ba kile chingwere sina dev
0: enge ndinganingisa ndzi ta kuninganingisa
1: dev u ta ku niwe
2: kya unga ta muninganingisa lo nga wa mina lawa ngwana lisi
1: dev ino ikele
2: unga ta muninganingisa muninganingisa ndzi ku
1: Atona
0: ndzikutjela leswi hesa wena loko go phuma nyamukha ngicha asatwa mina anga uyani utarura
2: ndzikafambe
3: Mwani seti, pewa wajitiwa kubaba gumende angavuki munu. Amuganga wakilo, hisho nipa yena, hisho nipo.
2: Ambe futa nzisi mwona na mahete jishu.
3: Wena, chuko na wewe ikele, purgilejo. Anga chuka uya pe, famba ya ikele.
2: Nza famba nzia ikele, nzi karele, zaya nzia ikele. Nzia ikele, papa irule, nzia ikele.
3: Pudi kufambe kubita jika uya.

0: Makata
1: teka
0: va ati makata vavanuna va nga ku hakelela byala va ku hakelela a tinyama va ta hikwihi
1: vanghana va mina vavavasati
0: ndzi wulile mina ndzi ku a ku nwa loku a tinyama leti lawulaku hi tona a hi ta halahala
1: hin'wau
0: tsike timhaka ta mina tikiwa mahala basi
1: timhaka ta yini kambe
0: maxa vanuna a nga kumeka ni koraxa ku hakela byala ku nyika tinyama a nga ti
1: mina ndzi yilangile swi mina ndzi no ya ku ya hlakana ndzi no ya ku ya hlaka
0: uhlakana timanga
1: lovo yoni avavasati
0: lavanyima hinga nyima
1: vavasati papa hi vavasati
0: a
1: ndzi te vanghana va mina wena
0: a ku chuseka loko ka n'wina mwa ku trapalara loyi u swi ya teka tshomba ya mina u nyikela basi va getetela mahala hi ku fela byala hi ku fela tinyama a ndzi wini mabonyani la a ndzi wini ni tihwari la
1: mina ndzi mahangi
0: chumuhangiuatinwela
1: byala ndzi tiwuyelana ndziwuyelekayakataminuna
0: munhu wa ku pfumela ku gisa a nwisa wasati a ngangi chumu
2: leswi hi nga hila muzeni wa doropa ligiya
0: mazimunadaaaatimhaka leti ta tiyisa le ka vahombe va hina halanuliwa.

0: Gichile. Ngawula kuvuka hani. Naivukile, livukela la kukhwita. Nika kunene uzwa ku ambukolo uni chidlaye. Zwene zwinga maheka kambe. Itshikele lwihlana hikuni. Mujelile ndzi ku kokwa ugumbile hi nga humula mikuni demba zwibangwa ni mikhamuni tizinga. Makunu akuni wa kona le konelele a mahungu. Mahungu. A wu tshovangi leswi akuni. Yena we ku rhandza ngopfu zwigwinya va samwe. Takui. Ndzi fonile eka kunene chikhatanyana ndzi ku fuma ndzi ku kutani hi koku leswi chikhati cha marhale ni nga ngakwasi ya yimuyile leswi ngi pfini nyangongori chikhati lexi kambe swo kateka koko ku vhula yinile me ndzi rhandza ngopfu na valatani ni phurunga ringi kale va ku firinya mutseba va kuma mani mungozwa leswi a swa ha yi kona bongele hane makunu hahane laha ndzi na ni chikayi cha ku fundza matino a chikwitsi ndzi tsetselele byi ko swi kala ku swi nga helaka kunene ka kunene leswi u ndzi vona ku ndzo hlongola a wo ya gakondlo a ndzi giwoni ndzo hlongolela basi hi n'wathayi n'wathayi kota chiphixa lexi u chi zileku ku chi kona lexi a chidoropana cha khila hi kota ku chi tlhanganyisa ka ni ntlhanu makumalembe ni manharhu kwa seyoseyo makunu ku ya ni mihlakano seyo vayimbeleri vokhe vayimbeleli va le ka matshinyi va le tsondzweni vokhe hi zona ka lava byi pungusa kwalomo va vitanilwe makunu ke mintsi ku n'wathayi u nga fambi u ya ku pilapila kota hina hi ngangu wa ku hlonipheka hi nga wona wa mone na ka tonani u komanyana ukhwasini u phukiwa xibangwa xa mahovheni loko basi sati wako kota sati wako na ni li papaninga la ku nga ta li kota wena leswi veteko va ku cetelana kwalo magoveni ka vo va nga fambile ni mixo a hi famba hi famba hi famba mina ndzi ku leswi a ku famba usiku chukwana ku famba ni mixo kota mihlakano yi nga kona kusuka ka ni mixo ku na lava tinjhomana va ni mixo zwivanani mapalisana lahayani maxangwana ya zwakuga vikuwa ni maxangwana ya zwakuga bya vanyombeve mabonyana lawa mabaswa swibwinya kwaseyo ni fena kwa ku feni hahani u nga toloveli ku gango ya kona yi cuka sangu leyi cikosi a hi swinene u nga toloveli ku gahlo ka feni na u yi cuka makunu ke lahaya ni mindziku u nga fambi ni usiku ku kumeka ku asati luwa tona ni loyi ya lowu khwatsini u phuku emahovheni yena a ku wa famba wa famba va ku cetelana mina ndzi ku u nga famba hi nga wona tonani leyi a se timaha wa wona a suna loko yi tshuka yi ku pehe hi ta wela muka swaku ga u yi sunzi phehe u to yimita a li vatsiki va famba hikuva vasati sweswi va chusekile basi ndzi ku hesa wona a hi swona leswaku chuseka loko va fambile un'wathayi a nga wuyi mamani wa hombe a nga wuyi laha mutini wasati wa ku i wuyile na no hi ku fundza ni tindleve byala kona li popela la ko laleliya yene na gayini u nga ku no cheliwa lomuka i no cheliwa lomuka bodlela kota mufarasa kambe wa vangamela i wuye yi pupile sati wa mina n'wathayi a nga si wuya maku ndzi ku hahani mina lexi ndzi chona ku laha leswi swi ta tshuka swi chachamuka byi ta phewuka kota ndzi timisele ni ku timisela ni ku timisela mufonele mu wo tiyisa hahani le ku va kumanile kwaseyo ve va kumanile ni va ya ku a ku na xaka le tsungeni liniya a ku na xaka ka va ka gumende le tsungeni le i wa hina ma Ha unga ndzi fihlele hahani. N'wina vavasati mina ni fihlaka lowa hombe nguvu. Ndzi tsetselele hahani. Xihlonipho xi kona. Tsanele leswaku ndzi rile hi tihlugimi. Tihlugimi ga huma hloti. Kota legi n'wanyani ga ha cukela ku wa uya ke. Oh, mina hi swona. Eyo ndzi ta rindzela wena leswi u to ndzi byela swona ku ku hinkwaso ya nga famba kona ke. Luisiya wasati byo famba chipitali xin'we xikhatile chipitali famba maphoyiseni xin'we xikhatini no khomiwa ku xin'we xikhatini wa mangala ku i ku tekeliwe a foni wa tiva ku ya ku bela ve hin'waliseti i ntlantlalati ya wasati phe wa yi tiva hunga eyo ndzi bongile. Tabulisane zo kan leswi loko anga winya mutla ayo ndzi bongile ha va rungulela oh laha kaya vana na vakhi va phawe va phalalekile misa n'winyi wa mbiti helo tshama na pupilo oh ayo
1: woni woni woni woni woni woni enyu mama parele moro
2: papai leswi ndzi vuya ku hi bazarini leswi
3: hikuva a wu na ku hlwela
2: ndzi no fambana ndzi kumana ni timhaka
3: ta yini va
2: vi n'wathayi i le ka hanu wa kona n'wathayi i le ka hanu wa kona
3: maxi wa hambeta xikati ya ku tshama kwa seya a wu tlhela a ya kaya kwihi
2: o chava u chava ku u ya kaya
3: yena loko a la ku chava na chavi siku legiyani a nga mahato anga ka a nga tlheli kaya a chava xa na gohile a xi kota ku chava
2: kuo xa leswi i u rindzela ahahani wakwe a ku ve a suka na yi a famba na yi le vukatini e
3: kuve gumende leswi
2: swi ta tlalo swi ta tlala
3: a ku ka a nga wi kani byini maxi i ti loko a ya mvumaletaku kani no swa ku hi kona kani
2: ahati mina xantsi wa nga la kambe a wuya kambe la
3: loko a hla ku tlhela i ta za wuya
2: mina xantsi wa nga swila kambe a wuya
3: ku ve ni raza vakumbenda n'wana vavasati n'wina a chusa ka kona mi wu tekela henhla mi wu tekela a le ku hloniphana khwatsi hi tshama khwatsi
2: mina papa ye ndza mu byela ndza mu byela mina n'wathayi ndzi mu byela mina ndzi ku tshika mabrinkadera laha u nga nawu lawa
3: wena loko wa ku u chusekile a hi ku zika ku kumberile ku satiga wa wena u ku ha u timahisa
2: mina kasi ndzi no wona yini ndzi no
3: siyahlakaka loko va nga ku mu chusekile leswaku n'winawu mi kumeka ni gezi laha ngangwini mu nga biwi mu nga
2: kaleka kona
3: a mu biwa kaleka kona a mu nga tiki mu tirha swi ku yini yini
2: xa
3: loko va ku mu chusekile xa wena u lava ku ti cinca wena u maha wanuna
2: ndza swi swa xigondzo lexi hi nga xi kuma
0: guyo chada gwende aka tlangela makasi yo ganya mutlha varhandzi va yingiseti yo kaketa kwalaho mbelangi laha hi to vuya kambe hi ta kombisa hi tsemaririso hambi mugemeta musi wa kona leswi n'wathayi a to yisa swona laha ka ku nyamutlha ku kumekile a vahlakani lava yena vamani n'waliseti Joaquina Zefanie a tonani Castigo Francisco Gumende João Marini a mukhomakhome wa michini lwa longisileku swo tlhelela magezi lamanene kuve Luis Batista kumbe va ka Gudru Gombeni Radio Mozambiki va kheta ta kumana kambe fiki kitako Gudru Gombeni wa chekwa hi to ndzi ku barasa ingisa kankelo wa mhaka.

0: Gombe, wache kwa hitu, zukubarasa, ingisa kangalwa maka, utsamu kumakumanu, zimwe ni mahanyela la mugangeni.
1: Ziwa kunzi ziko tile kasi nzo tsama lali bala ngangeni.
2: Eso.
1: Nzo shwa mino. Nzo shwa inzi.
3: Atona, hambu wota nilihila kuka, alireleli. Anzi vitibi la hanziga kona nzilomu pungwini. Akunzinga shambisa kweni ngohe kambe anzi vitibi. Kanile nzidawa heliranzu. Ifambile kwala mathai a telefone ite ngangerengere a rwala kunzawu
0: kangelo mhaka ilongolo ku wala radio msambiki ukumako ka usiku gamulungiso ni mulungiso ikhala pinda kamishu ya sotu ni sotu
4: kangelo mhaka
0: gonzela mahanyela la mgangeni ikuzwa longoloko
4: kangelo mhaka
0: Longoloko ukhile kuya laha Radio Mosambiki.
5: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais makungu kuhia Banco de Mosambiki. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utsika uzwa na baulaula hi Metix. A Metixi, intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hichihatla, Watch masiku kama ulavaku hambi kumbelini ka viki patsi ni masiku ya friado. Hiwa himatirisela. Ashukarati wa shkota kungena ka internet banking kujulava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munhu wa shkota kurumela kala 200 mil meticas risiko, te compone da shkota kurumela kala 500 mil meticas risiko, lejo, hekutirisa a conta ya compone. A cavanhu, mahala kurumela te chapau, ka te compone kunitsengu a banco e gemaku na ikombisaku a malinga serumelwa. Umwani tlamuselo, wa shkota kuukuma a ka banco. Utirisa kuyona. Ntiru uka chula ni kutsembeka. Metix, Mali, Hichihatla.
6: 7 horas e 14 minutos. E leve tela de cima, né? E leve três que a gente vai resolver um louco ou um anan. A Ritika de Rita Zua, Ana Jones, Nako, Genon Cap.

0: Loko lava chilo cho karo ka papayi wa wena, u vulavulisa ku yini?
1: Papayi ndzo kombela.
0: Loko papayi nga ku nyiki u maha yini?
1: Ndzo miyela.
0: A loko u maha chumu ya ku papayi wena nga zwi rhandzi a gama a ku xamara tensawu, zwini u mahaku?
1: Ndzo pfoka ndzi khe ndzi miyela.
0: A loko u kumeka ni mhangu xikolweni kutani kaya na u hlekana ni vanghana va wena ni makwenu wa wena, wa swi kota ku lawula ni va papayi wa wena u va byela leswi swi mahekaku?
1: Ndzawula.
0: Ndawu xonezelo la ku ndzi byela leswaku wena ni papayi wa wena vo vanghana xona?
1: Hi xona.
0: Zwini u byelaka vanghana va hina lava va nga ni va papayi maxava va swi koti ku lawula khwatsi ni va papayi va vona loko va kumeka ni mhangu xikolweni, a va swi koti ku tshinela ka va papayi va vona pura va ta kota ku a ku resolveri mhaka leyi?
1: Va na jele va papayi xo hlumayaka ku xikolweni kusa swinene ku lawula ni va papayi wa hina.
0: Zibongile munghana mina Xenezi magezi ya wena saseka. Zwini xitalola ni munghana mina Benida gicila Benida.
2: Gicila.
0: A Benida u tshama na mani kaya ka wena?
2: Ni mapapayi.
0: A va papayi wena wa swi kota ku lawula khwatsi na vona?
2: Na swi kota.
0: Loko la michumu o la lapi xula chumu la ja kula xikolweni o la ku hlakana njhani, zwini u lavaka ka va papayi wena?
2: Ndzi kombela.
0: Loko papayi a nga hi naxo zwini u mahaku?
2: Ndzi mahi nchumu.
0: Loko u maha chumu ya ku papayi na mamana va swi rhandza va gama va ku xamara tensangu, zwini u mahaku?
2: Ndzo bonga tiphozi ndzi kombela rivalela.
0: Loko u kumeka ni mhangu exikolweni ruweni wa swi kota ku byela papayi wa wena?
2: Ndza swi kota.
0: Ah, munghana Benedict la ku ndzi ya swa ku wena ni va papayi wena mo vanghana xona?
2: Hi xona.
0: Zwini u byelaka ka vanghana va hina lava va kalaka ku tiva leswaku a va papayi va hina va fanele ku va ve a vanghana va hina?
2: Ndzo mi byela xaku n'wina wanghana tanki u ya manghana wa wena ya papayi.
0: Ndzi mongile munghana mina Benide magezi ya wena saseka. A vanghana va hina nyamuntlha va hi byelile xaku hina ni va papayi va hina hi fanele ku hi ve ni a mawulawulela manene hi ve vanghana va papayi va hina kasi hi ta kota ku kula khwatsi, hikusa loko n'wanana a nga wulawuli ni papayi wa yena hi leswi a swi hundzaku kutani xikolweni wo kaya, leswi i swinene hi ta kota ku a n'wanana a tshemba ngopfu vanhu va handle ku tshika ku tshemba vatswele va wena. Munghana a xigava xa yena xa mabulu xi chikele magomu a xo fanakala ke gitaku. Chao chao.
3: Mabulu ya hina.
4: A hi buleni.
5: A hi buleni.
0: Kube mabulu yo tsakisa nguvu. Hi bongile vangana hi mabulu lawa. A ku ingisa khwati, a ku ulaula khwati inga tseme vatsweli va hina loko va ulaula, kambe fanele ku hi hloniphana. Loko ku kumeka ni uzwanano ka vatsweli ni vanana, a vanana va kumeka na va nga ni xichavo ka vapapayi vabyi, kambe loko ku kumeka michumu yi nga na zwimbilwini hi kumeka na yi nga chavi ku lawula ni vatsweli va hina, hikusa xa ha swi tiva swaku a vatsweli va hina vanghana va hina, kambe vona va ta swi kota ku va hi laya khwati. Munghana leswi a hi yeni eka xigava xa hina xa vumbirhi ku nga loko ndzi kula, laha hi to tivaka vanghana va hina zwini va swi xivaka kuma loko va kula. Gicili gicili munghana xi sangisa lexi xigava xa hina xa loko ndzi kula, laha hi to tivaka ka vanghana va hina zwini va swivaka kuma loko va kula. Zwini ndzi ta lawula ni munghana wa mina wo sungula ku nga munghana mina Xoneze. Gicili Xoneze.
1: Gicile.
0: Xoneze gi fambisi kwini fiki ga wena?
1: Gi fambisi khwatsi.
0: Zwini u nga mahaka se fiki ga wena gi famba khwatsi?
1: Ndzi no hlakana, ndzi gondza, ndzi pasiyara ni vanghana va mina.
0: Munhu u pasiyara mu ya kwihi?
1: Xikolweni, ya sidadi, ya praya, ku nyingi.
0: Munghana Xoneze, zwini u xivaka ku maha loko u kula?
1: Ndzi tshama mugondzisi o ku dokodela.
0: La ku ve mugondzisi o dokodela? Kasi u ve mugondzisi zwini u mahaku?
1: Ndzo gondza.
0: Hi gihi buku leyi ku fanelaka ku gondza ngopfu kasi we mugondzisi?
1: Portuguese ni matematika.
0: Zibungile munghana mina. Munghana hi nga langa address wa mikursu leyinene mapimeni wa wena.
1: Dokodela, polisia ni mugondzisi.
0: Xoneze hi nga byela vanghana va hina lava kalaka ku tiva leswi va lavaka kuma loko va kula. Zwini va byelaka?
1: Tenge va swi tiva leswi va lavaka kuma loko va kula. Kasi swi nga va karateli.
0: Hi nga rungula maxaka.
1: Ndzi rungula papa wa mina, ndzi rungula mamani wa mina Tina, ndzi rungula ni vamakwenu wa mina vonke.
0: Zwini va xivelaka?
1: Vhiki hikinene.
0: Ndzi vungile munghana wa mina Xoneze, zwesi swi ta lawula ni munghana wa mina wumbirhi a nga munghana Krizalda. Gicile Krizalda.
6: Gicile.
0: Krizalda viga wena gi fambise ku yini?
6: Khwatsi.
0: Zwini u nga mahaka se viga wena gi famba khwatsi?
6: Ndzi no hlakana ni ku gondza.
0: Hi gihi buku leyi ku nga gondza?
6: Historia ni matematika.

0: Au change agita kisangu. Mungana ashikati shai na shai siya. Kanile jisele ninka manyana ya kuhiyaka shigava shai na shogumesa kunga mashakane luya hina. Laito kakana nevanga na vahina ni kuhitiva lej vanga hilungisela aka siku ganya munga.
1: Wangana, akusakana.

0: Gichili gichili mungana chisangwisa leswi xigava xa hina xa mahlakanelo la hi to gondza kuni vanghana va hina tinsimutintshwa zvithenga ni zvin'wana zveswi ndzi ta lawula ni munghana wa mina wo sungula nga munghana Shoneze. Gichili Shoneze.
1: Gichili
0: Shoneze, zvini u nga yi lunghisela nyamunga?
1: Tinsimu timbirhi.
0: U nga yimbelela?
1: E.
0: Yi nga yimbelela?
1: E, tengo.

0: Jaya ngi sari ginzi mwana yatu. Oli na angora na jigawa yatu nya urana nuwe gisa agu gishuvu yangu. Abu inakuta kweta kuzitika wangana watu kasi kinani wa shuwa kukala wakudana. Dinesi, anganyembe, gina nushuwa kukala wakudanda?
1: Eni ningu shuwa kukala journalist.
0: Gina nijinga kukira upi misa waka journalist?
1: Kandigil.
0: Amwa journalist kaya kwa wapu nye gilongu japu?
1: Amwalo.
0: Gina nuembe ya kubangana wa ega nye wakawa lori kukala gilu wakudanda?
1: Ningu ambe wana hatepu na izume.
0: Nibuangiri Dinesi, olinango ya gane ni mumbi munga na watu? Stelia, nganye mbe, gina nushuwa ukala wakudana?
2: Nga shuwa ukala mdogo deli.
0: Gina ninga ugira ushuwa ukala mdogo deli?
2: Nga wana wadogo deli na wapasa wabaduwa lako. Ja ene nyungweta ukala.
0: Apu nye kilo ngujaku wa mdogo deli?
2: Uwamo.
0: Kumano?
2: Kutia wangu.
0: Angu kana avu?
2: Uya kamwele ni ya kamarambu.
0: Ungu tuko mujisa kumangu ya madwale ya maona kushpitali.
2: Mati watao.
0: Gina nwembe ya kubanga na waega nya ukawa shuwi kukala jilu.
2: Nya waembe kieni shuwani muhunu bukimindu kamuna mbako za kukira gimbi jilu.
0: Nyibongi di Stelia. Oli nangora na munga na watu nya uraro ako Ermenio. Ermenio nga nyembe. Gina nushuwa kukala wakudanda.
3: Nushuwa kapulisi.
0: Gina ninyinga ugira ushuwa kukala polisi.
3: Ekinyunguwa na matiku nya mangi. Eizo na nguwatu na kubiru nguzi.
0: Jawa upota mwala Zimbabwe?
3: Nyo upota Zimora.
0: Kazinanga kumwala hizu?
3: Kazinyo mwuri.
0: Jawa upota kumwala Zimbabwe, kumana na ukontinua rukuba zona?
3: Nupoti kubidwa, porke kasi mburi ukana kubidwa. Uwana watu nga wangina walia.
0: Gina nuembea kubanga na waega anyo, kawa shubi kukala hizu?
3: Nga uembe inke, nusopo diwa kawa, porke mbala upota ukai hizu, nusopo diwa kazimbafe nga wamwala hizu.
0: Nyibongi Dermenyu. Oli nangara na munga na watu nya hegise agu Danielson. Danielson nga nyembe, ginano ushuwa ukala wakudana?
4: Kujide, nyokudana ringa takala sientista.
0: Danielson nga nyembe, ginano inga ugira upi misa ukala sientista?
4: Eche nyungu wala kutugwa sinya sipia.
0: Huu mungana, siri nya kukasingi sipia.

0: Yopwe, yopwe, wusipwa na. Yina nembia kwanga na wa ega nyo kawa lori wukala gilu wa kudan.
1: Nyungu wa mbele kene wana lori wukala gilu wa kudan. Sepo na inga kudzume.
0: Nyibongiri Denilson. Yigawa yatu ki iti de olumungana. Wukudundikisa kene longolo kwa muhu nuhika na yadi shungeta ni kumaka nele nyo yadiga sanana ni wakongolo watu. Ni wukudundikisa kene muhu nuhiki mbidi kusigawa sisi. Nyaku peya kumabulu yatu. Nyao vili akusimanzana sangu nyao rari ni kuhegisa akukishuhu yangu langala kwa muhunu mani ni manzana gaya ni Shelda Makamu mani Jeremias Francisco apinyo pase dzeli titi ikrimil dukome apinyo oneleli kusalangala kuwa ugimbia kunzi ya ngayani mungana chao chao kala sumana itawu

0: Dichidi ingisi kasi mama mhundu ngutitsiku da umbidi misakano ya kutisa midi ya kukumba vanana wa chikola wa humila kuka watsma provinsi ya ditiku datu da Mozambique. Ina ambakambi ngu mahungu ma wambamba kungu kuvi kudi kutidi msakano ya timbila ayewa inga maneka ichima yaka kusipila nkalifiki diwa kupila kalifiki kasi ani wakanganga wa kisiku mukata mahungu ngu chichupi mahungu mama zanika Paulo Masangu ni lersu shau uingisi unene. Inakata ngu yawa makamusela ku atitokona amuwa inyembani kasi mama ngu ditsiku daumbidi misakanu ya kutisa midi ya kukumba banana wa muwa musikolani nguka makelu yo hamba nambana ya muwa kama doropa ya inyembani ni mashishi ngukona kutakuna kuchiwoneka misakanu iwa itakuna ichikumba ingatinga msakona banana wa chikola na wa chihengeleta watsma provincia ya ditiku datu da Mozambique kasi intangiru chipandi cha taudahi amwaka provinsia ya inyambani kamusela tuatakona tosi tidungiselu kwadi indani kakufikela madwali ahawati klari inkama mweu ni umbi tipinda kungu kama kalu ya lena kwa mukela kuvana na kasi kuona madzumbela ya tiwa wana bakuka tona tipata nikuwe kudabani sedimichi kitelo amua banana va otela kokona
1: ai dibekisele swa ku kunga humelele mavabyi ya vele ari ti muskitera va va ti fikela ka malaria rumela vateki ku va vona lomu va tshamaku kona va etlelaku kona sweswi lomu a tikampo ku ni vateki ku ni vamedi ku ni vainfermero a ku va va lamulela lava a mangwe ka xikaka humelelanga kama ni humelele mayana
2: Hospital
1: is going to get some skill for a woman. Hospital provincial, the Saint Saud urban, the Sabu, come a winner to win it. Masco da Kamukera, Batleta, Batek, the Inguala Kumakama, Kamajula Scola.
0: Avawa vangabula ni mitumu ya Radio Mozambique vakamusela tutukona misakanu iwa ipataku vanana vachikola ifanduku vi idiona itako itahambanisa vanana ka kudaha sipukisa mapimu hambini kusela tila nkutuma wadwa kula kuvidi misakanu mwe yu itisako impwananu hambini kupata ditiku datu da Mozambique mkoneho vakucha chitsungu kuveji chi maneka muaka makalu yawa kumahako misakanu iwa ndani mpela kakuveji chikomba taku litiku datu da Mozambique ngulona da dimwedo matangili wa miganga wanga buwabata mwani wanga bula ni mitumu ya Radio Mozambique aniwa didropani da machichi
3: mina Silva Mayela
2: ufumela
3: ma bilbi o machichi
2: makono amihlekano le nyamukha itakulomo machichi dimi khomisa kuini kota urangela ka miganga lo machichi
3: zitsakisa nguvu yakusa avana na vahena sevani rank ya kuvata kota ku kusukela nyamukha vashitwa ku azwanana vabela bola vatsika mihla ko le ya kubia ya madzala ni zwinwanyana ja hatsaka nguve mikule ya bola hikusa hi yona itsakisaka ku ka vana va hina hi tsakela ku vana va hina va vi va hlakana ha yona duki ku tala ka yona yinwanyana ya kubia
2: mu va valeletele leswo lomu ka mihlangano ya n'wina ku loma chichi ku tave ni zwa hombe ku wa hombe n'wina chitsungu lomu mugangeni mabili a hi va hleteleni vana lava tile ku lomu
3: va valeletele kha hi va hlengeleta hi ntalo wa vona ku a si ku ganya munkha va tshinela laha hi ta na vona hi ti na vona van'wanyana basi xa hi ku hi va kombela vana va hina ku eyi a hi fambeni hilondzowota nkarhi lowu wa ku hlangana lokunene nga kulaa kona hina va kale a ku tshika leswi van'wanyana swa mimabiringadela laha ya vona kasi ku a kusukela ka nyamunkha ati jogo leti ti to maheka lako gamuka tona heta to wa tsakela ku zwisimama ku avana lava vave vaya pambeni ku bela ti bola ka sikuva tiva nyamuka zwitsakisa nguve ku sa ava matiku wonke ma province hinkwawo hi ku na vona la hi ku va onana va tivana zwo zwitsakisa zwona
0: Amuwa di dropane da inyembani mitumu ya ku akwa ka prasa dometical nguyona hi tsimbila kongo tinzila ti wata tinene ukhalumwe ku kuleka kuvi kuchithumela prasa kuna mukela kambe mitumu yo hamba nambana ithangeli wa di dropa da inyembani benedito gimino a khamsela twatokheni mitumu ya ku aka ukhalulena Nguyona yitsimbilako nguhawa tilavekako ngukona na adini kutemba titaku na kusingi teki nkama kula pangutu ukhalulena kuna sukota kwe kuchituma ni sotsi simaha asiwa sitako na sichi akwa.
4: Paralenya barera hii jira unya 350 metu. Yo ujira kampu polivalente nye dijogo. Para sana sato songo savete basket, handebol, voleibol por aí fora. E vai ser campo coberto. E com a cabovo, ingu jirwa kambe auditório municipal. Vale, ina jirwa kuzira união zato, ibea, ina kuga kumulinha kujimbihi lugar. E com a cabo nha auditório, ina jirwa, ingu jirwa, ina, ungu jona armazei linga bari Emmanuel Nunes de Gromba. Irá reabilitar e requalificar ali que vai ser auditor da juventude.
5: Da juventude.
4: É. Para Mazarreato, mas marinho de programa Zahue, Vongo vai girar vale. E vim Ravô, com a Patsie, e na Giro a Campo, vai ter futebol de praia, vôlei de praia, ali vai ter zonas verdes, mulher, de banco para. E tu neto, eu se dará na Hongo Vale, e Hongo Zega Wakazvati, Hongo namorar, na internet, mahara, satsabo. Então, já, ku vale matador, até Giló, o Banco Alemão, que anagirago vale barreira de proteção.
0: Kodi Benedito Gimino, intangeli wa di dropada inyambani, na chikamusela ngu mitumu yako aka prasa do metikare. Nzila iwa, igemeta hawa, mahungu ya ditsukuda munu, 30 wa agosto, didambi 2026, mahungu mangadbanzana ka Paulo Masangu ni Lercio Shao. Dichidi.
6: Mwengi side mahungu ya inyambani.

Hoya hoya ngana wakheta kambi longolo kwa tuma flor aradi Mosambiki. Ilongolo kuwa unu kutisela kutaka ni kugondela ngutu. Kanongolo kwa munu hina vachibwata nguma bwatselo amaneni kavata atini vana na vao. Tumakatiwa takungu chilungu katu. Boko munika san andru spice yu shfilish. Tumakatiwa hina vachitumana kachigava chema bulu ikambi hina vachitumana sisa ngama nokula ni nkama omboni. Ingana, na kugela titoka nlongo lokuwa munu, unawo chibangala tungunga na Grisa Faustino, Kamchin Manjeri, Mesh Francisco, unelele titikri mildu kome. Awe ye nikao change, na uwe hita bela kajigava chatu choketu.

0: kuitungu kwa uche nchuko nguhina bela kajikuwa chatu choketa cha mabulu ahina vachi buwata ni wangana watono vachi geleka njicha ni wati zivaku ora njicha ni wamahaku kasiku vachi kumbisa kenu vana ni mabobo atselu ama neni kwawe wona wana ana ni watati vawe tumakati watakungu chulungu katubwa kumunika sain zirushpaji shilish. Chaketa kambi chigawa chatu cha mabulu ahana wanjibula ni wangana wamina wana wachi nigeleken njicha ni watizi yako mabobo atselu ama neni ni watati nina wanjibula ni wangana wamina ukata Isabel ana wachi nigeleken njicha ni watizi yako mabobo atselu ama neni ni watati ubona angana
1: ni bon
0: ana ni bon hipo lawaka chigawa chatu cha mabulu ahina wachi buwata ngu mabobo atselu ama neni ni watati nila kuzangu nga uken unku watizi yato ken njicha antonet
1: natitio
0: nga wachi nigeleken mabobo atselu ama neni ni watati njicha
1: kuu chitive kaha hat
0: Ngutona, ngawa uchini geloken au ni watatu wa wana muna ni mabubo tselo manene?
1: Ni na au mabubo tselo manene ni watatu wa.
0: Akukuka una mabubo tselo manene ni watatu wa wana. Ngukulo kuchimeka choma hanzil, ora chikolani, ora umbi ukalu. Nguwata utawa gelo watatu wa wana?
1: Natantawa gelo.
0: Geloken ni vela una mabubo tselo manene ni watatu wa.
1: Ni na au.
0: Eno chuko chikombela choma haka watatu wa wana wa singa nacho. Incho no mahaku.
1: Tumelo.
0: Luku chuko chikuhato umaha watatu wana wachikubongela. Incho no mahaku.
1: Mutuwe kaha hati ni kombela duvale.
0: Incho no gela kubanga na ule watu wakubana ntita kulu. Luku watatu wa wachiva bongela. Ora wachiva ka uka nguto umaha wo henye.
1: Banga henye. Tengi wa ingisa tuwa gela kukubatatu wa wana. Tukombo kukini tukokovetu. Mutuwe kaha hati.
0: Eno watatu wa luku ni nyamu bongeli. Hawana na wawo. Incho no wagela.
1: Mwagela kukini tengi wa wanavao. Puriki komportamenti ya kuchiva ninyambongeli mwanana hakula adinayo isha. Nene nante implementara kwa wanavao kona nufuturu.
0: Nakubanganga na Isabelu ngukunga hegele kenjisha nitizangu mabuwa sela maneni watati. Kungu na manjibula ningana wamina wambidi latika nena na machinigele kenjisha nitizangu mabuwa sela maneni watati. Ubona ngana latika?
2: Nibona.
0: Anani bom. Incha nutiza kumbambubo tsela maneni kawana anani watati.
2: Kujiweka haa hati.
0: Ngu au ni watati wawona muna ni mambubo tsela maneni.
2: Inao.
0: Incha nchukumbisa kukukeni au ni watati wawona muna ni mambubo tsela maneni.
2: Ngu njibo watati makini wachine ingisa.
0: Ngu au ni watati wawona muvangana.
2: Muvangana.
0: Ngu kucha nukuka au ni watati wawona muvangana.
2: Pekete chumahaga toma ntimzalani natawa gele.
0: Luku chukumbela chumaha watati wawona wasinga nacho. Incha no mahaku.
2: No vale.
0: Luku chukuhato maha watati wawona wachukubongela. Incha no mahaku.
2: No tiveka hahati.
0: Incha no gela kubanga na wale watu waku. Luku wachibongela ngu watati wa uwo henye.
2: Nwa gela imbasi henye. Proje tiveka hahati.
0: Eni watati wale wakubana ni nyambongela wana na wawu. Njicha no wagela ku.
2: Nwa gela proje bongela wana na wawu. Se motifu.
0: Nakubonga ngana latika. Nga hegele kenjicha no utiza kungu mabuwa sela maneni. Kwa watati ni wana na wawo. Nga tundu msa kutana kajikawa chatu cha mabulu wa henga wachibula ni wangana watu wanga igele kenjicha ni watiti ya kumabuwa sela maneni kwa watati ni wana na wawo. Nga tundu msa kutana kajikawa chatu choketa cha mabulu wa henga wachipobanga na watu wanga wachigele kenjicha ni wama haku kasiku wachikumbizo keni wana ni mabuwa sela maneni ni watati wawo. Kungu ina wachibela kajigawa chatu cha umbidi cha inkama nukula. Ina wachipo wanga na watano wachigeleke. Njicha nwala kumhankama wa nukula.

0: Hoyangana chakaita kambishiko vachatu changa maomboni hani namanjibulani vangana vatono vachinishamula tini kuna tipura kuwaotisa nina manjibulani ngana mina lutira ano vachinishamula tini kuna tipura ku nichimotisa ubona ngana
1: ni bang
0: divhiki dawana DC dikuchana
1: DC ditenene
0: ichanuka macha kutsakisa kaka divhiki dewa
1: nguganda
0: ingana lutira pola vakachigava chatu changa maomboni nina ntomapura kuwaotisa ngava chinishamula wadidziva hatsita kuhipopola ditikoni kamusambiki editimagenda kukatika neteke ungunga machinigele kani maprovinsi mangahe makuu kaditiko da musambiki
1: kuni anza maprovinsi
0: kaona maprovinsi ya onzi aunga machinigele kani atipola kadidi provinsi
1: provinsi di nyambani
0: unga machinigele kani provinsi di nyambani alokalizara ka zona mani
1: provinsi di nyambani a zona suli
0: ka zona suli maprovinsi mangahe makuu
1: mararo
0: unga machinigele madina otsi aona maprovinsi ya makuu ka zona suli
1: Maputo Gaza Nyambani.
0: Nabonga ngana Luther. Kindi eto basi ni kuna tupra kukuotisi. Ungo machini gala kani nguwa iziwa bandera Msambiki.
1: Na iziwa.
0: Bandera Msambiki na ntikorti nga?
1: Singwa tono.
0: Ungo machini gala kani guti hiti korta kwa natikuka. Tunta singu ka bandera Msambiki.
1: Nga kugela. Verde, branca, preta, amarela, vermelha.
0: Ngana Luther na kuona ta kani wadziva nguto. Unga vachini gelo kani uvaka klasi muni?
1: Nika sexta.
0: Udika sexta na kola dito ugondidi magawa Msambiki.
1: Nigondidi.
0: Unga vachini gelo kani ngudidi gova dahambika oti Msambiki.
1: Riu Zambezi.
0: Ngana Luther. Kwangunda manchibula ningana mina wambidi latika. Ano vachini shamula te nikunatu pra kumotisa. Ubona ngana?
2: Nibona.
0: Ana nibona. Viki da wana disi dukuchana?
2: Disi dukunene.
0: Ngana latika. Polaka chikawa chatianka maumboni. Hani kuna nito maha prakuni chikuotisa. Ungawa chinisha mula?
2: Ngagu shamula.
0: Kaditiku da Msambiki, mareji yao mangahe makuu?
2: Mararo.
0: Ungawa chini gela madina ona mareji yao makuu Msambiki?
2: Zona sul, zona norte, zona centro.
0: Ngana latiku waka klasi muni?
2: Kakinda klasi.
0: Ungawa chini gela kani, guihi oseanu ibanyara kukosta di Msambiki?
2: Oseanu indi.
0: Ngana latiku, hewa hawa kadidoro pada nyambani. Ungawa chini gela kani, awaka di profesa de nyambani nchanchidumwa kungutu.
2: Mipau, makoko, tinyumi.
0: Ngana latika. Ngunga wachini gela kani ngui tipu ya klima ipredominara ku Msambiki.
2: Klima tropical umidu.
0: Kazona suli, profesa mangahi maku.
2: Trish.
0: Ngunga wachini gela madinaona.
2: Daza, Maputo, nyambani.
0: Ngana latika. Ngunga wachini gela kani ngui mikori ya bandera Msambiki.
2: Vermelho, preto, verde, branco, amarelo.
0: Nakubonga ngana latika ngunga wachinishamula atini ngadinatu pra kukuotisa kajigawa chatu chanka maumboni. Nga tundumisa kutona kajigawa chatu chanka maumboni. Ahenga wachi otisana nunga na watu wanga wachishamula atini ngadinatu pra kunchiwa otisa.
3: Kongona manchuku kumbusha tanga na titoka longolo kwa munu vidu chibangala tuangunga na grisa 14 kamchin manju Jeremia Francisco onelio titikri mildukome. Na kubanga nga nankunga wachin bangala taka longolo kwa munu ahenga wachibwata ngumabu wa selu amaneni kawatati ni wana na wawu. Tumakatiwa takungu chilungu kabuwa komunikasa entru spies yushfili. Tumakatiwa hividi chitimana kajikacha mabulu ikambi hividi nisigawa sisa ingama nukula ninka maumbuli. Basi ingane hinawana na divikidi dita.

0: Edward Figurão, Ixikani, hi wani u hi telaka nawu mayelana ku beliwa ka ntlangu lowu wa tasa MTN.
1: Mwingiseko ku rhandzeka wa switichi swa Gaz Maputo na Inyambane, Radio Mozambique hi le ka madambu ya Sonto, madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tiyisa miri. I mina ni yangula swanga ya xihena ya le doropela le Johannesburg, lomba kona mahungu ya vugamu ya ku yelana ni mitlangu ya ku tiyisa miri i xiyimo xa tiko lele. Namuntlha mintlawa ya Golden Arrows swin'we na Mamelodi Sundowns mi bela swin'we na mi lwela evundhawu eka ntlangu la vugamu la mphikisana wu thyiwaka tasa MTN 8. Mintlawa ya mimbirhi mi bela swin'we kusukela 15 estadio King Zweltin le Durban lana a ntlangu lowu wu lumbaka xiandla xa vumbirhi xa mayaxifinaix. Golden Arrows aya eka ntlangu lowu na humeleleni ka ntlangu wa ku sungula wu endliweke leya Pretoria ave ha bola lin'we la ku pfumala ya ngulu. Lweta ka wina eka ntlangu lowu xikarhi ka Golden Arrows na Mamelodi Sundowns a ta bela ka ntlangu wa vugamo na Orlando Pirates lweyi a susumeteke ntlawa wa Sekhukhune United. Eka ntlangu wa xihlandla xa vumbirhi wu endliweke itolo hi ntlawa wa Orlando Pirates hi lowu pfinxeke a wa Sekhukhune United ave ha mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu. Kutani ke ntlawa wa Orlando Pirates wu chapela wu kongoma eka ntlangu wa vugamu hi handzu wa ku patsiwa wa munhu wa mabola ya ku pfumala ya ngulu, hikusa eka ntlangu wa ku sungula ntlawa lowu wa Orlando Pirates wa winile a bola leyi ku na pfumala ya ngulu. Na ku na mugqivela lweyi hi ve ni mitlangu ya ku lumba jornada la vumbirhi la mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Na mitlangu ya kona yoleyo ma yinkeleke emihandzu leyi. Gomora a bintla wa Venda a bola leyi na pfumala ya ngulu. Le Rumo Lions a humelela mahlweni ka Universiti wa le Northwest hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu. Magezi a pfinxa ntlawa wa Debes a bola leyi na pfumala ya ngulu. Ntlawa wa Midlands humelela mahlweni eka Universiti wa le Pretoria hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu. Vona Ampington City a ba Real Native hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hali yin'wana. Hi wavuntlhanu a ku pfuliweni ka xhorada leli hi ntlawa wa Highbor hi lowu baeka wa Hope Football Club ave a bola lin'we a ku pfumala ya ngulu. Kasi a ntlangu xikarhi ka Orbit College na Hangro Lions wu gamile na ntlawa wa mimbirhi mi ringana ha 0-0. Jornada la vumbirhi la mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko na Afrika-Dzonga li ta pfala ntsena hi wavunharhu wa fikelo leyi nga ka lona, loko ntlawa wa Capital City wu ta va na wu yamukela ntlawa wa Leicesterford City. Mintlawa ya Highbor na Magezi hi leyi mi rhangelaka mphikisano lowu ni ntlhanu wa tipontu na pontu yin'we ni ntlawa un'wana na un'wana. Eku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi yingelake Eduardo Figurão.
0: Inkomu Eduardo Figurão hi mahungu ya ku beliwa ka mitlangu ya tasa hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ku nga le khale hi ta kumana na Stelio Manyisa, kambe leswi na swi nga se endleka emugangeni wa 33 namuntlha ku beliwa mitlangu ya mameyaxi finash ka mitlangu ya ku ngata nga torneo Titanic lani ntlawa wa GV United wu nga ta belaku na Vancouver Football Club. A ntlangu lowu ku nga le khale wu ta sungula, kambe Radio Mozambique a twile a swifuva swa vatlhavukanyisi va mintlawa yimbirhi mayelana ku tilulamisela ka ntlangu lowu namuntlha va belaku. Samuel Xixava i mutlhavukanyisi wa ntlawa wa mutlhavukanyisi wa GV United, loyi a vuleke leswaku adversario a nga mu dzeli, kambe hinkwaswo ta tikomba a ku fambeni ka 90 minutos ya ntlangu. A hi vula leswaku Mondinho i mutlhavukanyisi wa ntlawa wa GV United, lweyi a vuleke leswaku adversario a nga mu dzeli, kambe hinkwaswo ta tikomba ku fambeni ka ntlangu.
2: Hi tilunghisile hi matlhelo hinkwawo kuxa hi beli jongzamiaaqarfinal kusukele khalutini etan xa hini majugadori nga makuma xa nga ma preparara para hinkwayo hi amba majogo leti za miaxinal krismita a kampionata byi nyimile hi dojan ma xi swi kotile hinkwavo va lwile president humelela hambe xoko leti ti nga nyimisile kampionata ti beliwile ya tikima ti twananile a kumisa organizadora leya hi hinkwaswo preza hi twanana hi brahlere xigatara titaniki ntlangu ku sukela ka namuntlha te fredian kampionato xa ti ta ritomara.

nakona ko tolo ku landziweni ka jornada lolu a ka ntlangu xikarhi ka ferro ka maxakene na liga desportiva de sofala karu sibinda kumekile kampu ya costa do sol lani ugan'weni bya ntlangu a tweke marito ya vatlhavukanyisi dario monteiro hi lweyi a aleleleke hi ka mikrofoni ya radio mosambiki leswaku yena nga ha li mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu wa maxakene hikwalaho ka ku a ka ntlangu lowu na wa ha beliwa ka timinete ta vugamu a va khuzeli hi lava va kalaka va nga tsakanga yihandzu lowu lani va sunguleke a mutlhavukanyisi lweyi va mi byela marito ya ku va ma nga mi khomanga kahle hi leswi swi endleke ku va dario monteiro lweyi a vula leswaku a nga ha li mutlhavukanyisi wa ntlawa wa maxakene a tshika maxakene hi ku sa handzu hi lowu kalaka wu nga kumeki nakona a lava mandaka ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku manda a vakhuzeli va ntlawa hikuva a ntlawa lowu wa maxakene wu nga humelelanga swi endla swaku dario monteiro a tshika a ntlawa lowu wa maxakene ntlawa wolu wa maxakene tanila hi vulaka hi kona leswaku vhiki litaka wu ta bela na ferroviari da bere a hi tivi leswaku mutlhavukanyisi a ta va mani kumbe a ta va dario monteiro o swi hlaya ntsena hi ku va twili mbilu ku vavisa a wu rhangeli la ntlawa lowu wa maxakene na laha mu lava ku va dario a kontinuara a tlhavukanyisa ntlawa wa maxakene.

0: lomushfunza nkulu maputu lomkungani makungu kombi ngopfungopfu kolo mka matsolo lomkungani makungu yakuva kuendliwa matola Champions League hi loko antla wa mitlawa le humelelaku a kampu ya 33 nga Titanic yita bela kombi muhumeleli wa edition 2026 ni muhumeleli wa edition 2026 a matolesi I vakunguhata ku va ku endliwa mitlangu leyi ya matola Champions League a mutirhisanikulori Stelo Manyisa a ko li marito mangani mangani mayelano ni makungu lawa mavekisiwaka ku va ni ku kumeka matola Champions League a hi tweni Stelo Manyisa ka marito lawa a ma koleke na Gilles du Torchel
1: kungu ya kuendliwa mphikisano wukulu wa bola u nga ta vitaniwaka Matola Champions League u nga ta beliwaka hi vahumeleli va mphikisano wa Titanic ni va Matolinyas ka mphikisano lowu Matola Champions League ku ta patsiwa munhu wa mintlawa lava va nga ta belaka final ra torneo Titanic ni lava nga ta belaka a final ra torneo Matolinyas ku va va bela hi xivoho ndzhaku ku ta kumiwa muhumeleli lowunkulu wa matorneo recreativo ya munisipi wa Kamatsolo. Makungu lawa a ma nyimile hikwalaho ka ku va Titanic na yena wu a nyimile a nga beliwi cima hi 2024 hikwalaho ka switikamezo leswi se swi hundziweke ku ta fika sweswi se ku beliwa ka mitlangu ya Titanic. Mahungu ya ku vumbiwa mphikisano Matola Champions League ma byeliwe Radio Msambiki ha Gilles du Torchel i murhangeli wa torneo Matolinyas loyi a vuleke leswaku leswi Titanic a nga tlhela vuya a makungu ya ku veka Champions League mata wupfa kambe Gilles du Torchel a tisa tin'wana tiyelanaka ni Champions League wa ka Matsolo.
2: A makungu lawa a ma nyimanga hi ku rhandza kwezu ma nyimi hi laka mhaka leyi nga humelela Titanic ya ku Titanic wa 2024 a nga heli a swi kotekanga ku hi va ni va finalixa va lembe le 2024 i ani passad a nga va nga kona a Titanic mazi ni ku dumela ku lembe lezi swi ta enceka bya Titanic xa a ya magamwini ka Desound 2020 janeiro hi ta va hlanganisa a va finalixa va Titanic ya matradata hamba va finalisi na ya Champions League i khale hi vilela a then

0: Fala yonile ye famuzu sema cruzado né ava vitidora lava tlanga xivoni lava nga luza va tlanga xivoni ma xivi lamela fazi va ta tlanga hinkwavo timeri wa lenu a bela nsigundu wa taniki sigundu wa taniki a bela ni timeri matiragweni leswi hi nga swi tekisa
1: Dorichel a ha vulavuli na kona wo hi mphikisano wolowu wa madolinyexi wu kunguhatiwaka ku va wu endliwa ka vhiki ra ku sungula kumbe kusukela ka vhiki ra ku sungula ra September ku ta fika sweswi o va mune wa mintlawa ntsena ti tsariseke ka torneyo madolinyexi wa lembe 2026
0: Mas a leswi hi ni vangatoni hi nga swi tekisa i ku hi nga khaluti ka 10 wa mabayiro mas va tsalisa a se sweswi ya ni mabayiro ya mune ma nga titsalisa a swa nyuwana swa le mileti hi ni mabayiro mabizi ya ku mudya ku sungula a mengi pasipara ka matolinya hi ku navela va tshindzekelile va ku hi lembileti hi konta na voni hi va pfulelile mbangu hi ya zama ku kombela va empresariati loko va nga hi pfuna hi swiliwa para hi ta premiara va vetidori a tisweswi ja hi hambile mapapela hi nikete hi petile hi nyuvela nhlamulo mas hi ni ku duma swa ku ha hi ta kuma nhlamulo ku nyuxisa
1: Dorichel a ha vulavuli na kona ku karhateka loko va nga na kona hikwalaho ka matshamela ya kampu leyi va belaka ka yona laha a Unidad de yi taleke hi mati ni mpfunyi kambe va lavutela nseketelo wa munisipo ka matsolo ku va wa pfuna ku bambatela kampu
0: Hei, laha wona wona ma hi hlupha kampu yitu a yi tshamisekanga yi tale xipfunyi a yi dya ku tlhela yi tsemberiwa nyana masi hi hamba papela para munisipi a ta hi pfuna hi ku lunghisa a kampu yitu
1: marito ya Gildo Dorichel murangeli wa torneyo ra ta vubeli bya bola ri endliwa ka mugangeni wa Unidad de lomu ka matsolo loko a vulavula hi makungu ya ku navela ta vubeli bya bola lomu ka matsolo lomu ka kunguhatiwaka nakona handleni ka ku endliwa a mphikisano wa madolinya xi lembe leri ku kunguhatiwa ku endliwa matola Champions League a nga ta beliwaka hi vahumeleli va mphikisano wa Titanic a titresh ni va Matolinhas à unidade D.
2: Rádio Moçambique, domingo desportivo.
3: Está 17 horas na 47 minutos. Que me necessita o Curicela, que a Mintlango e a Cutiça, Mirica, Sonto e a Namuncha, na Cona e a Ata, Cumana, na Vilino Antônio, e a Cumana, Vilino Antônio, e Tatuanha na Unanga.
4: E profeta se quati bem. Chapula, chapula, chapula, chapula, chapula, chapula, chapula. E fana o bachope. Dingo, dingo, dingo, dingo, dingo. Ei, conejo. O amigo do canoa mana de polícia não belanca na chumulé. Canoa saca no botão na madalha.

0: tshwere ka mnoga ke bo mati jiki yale ka ntalo wa batho le ba khona ijunka ka ni junta ka ni junka bas tsuri tshene ko brador no komla ku ni foni sa kuroma wani ka mninga fona ile ka denyari ni hale mikiti ni zamiri ku fona tsoka ti bota mwa sikati alkini ke liga martan liga martan liga markan liga markan jey ni siti bo kana ke ni tsana mwendo u fona o kongo Jaco brador ni gara ke ni mai roma wani kai dani jenska ni mutaka Kobrador jana masa gutan an ka na boya. Azo bana man. Nan da gutan ko mina kunike hala desma se squadra hal. Bata gwella kamara jo ko pala shi kiri sinora mu wata gwano wana ku kuma lani. Ni ta fitar bishi ma to ne. Jali ko tari mu da ushi. Disi blaji la vetra Roma wan mu le wodi ka di kambeta ndo sa wata ku tuma ku tuma cho ba ka tara mu tuma cho. Bas. Roma wan. Aya mane aya te ko ma poli. Bas. Ai ta horma wana akini
1: esta señor no le conhece
0: isso kana inkatanga roma wana masenoranchi ni madu yangu ni san ku kama we madinyare mikitso ni kwa okumla kuno sema ta masenora basi kani wotsi timbenya I love voice asa

0: amulavela mitiro wa wulawula naye kambe n'wananga wena wa mutiva n'wana na wa ximanimanimani wa mutiva n'wana wa ximanimani le yena a tirha loko hi ya gondza xikola leswo chakalachakala ekani wena swi tava u swi koka na rini sweswo porke heyi mina ndza vilela ngopfu ndza ku rindzela ngopfu ku tshama na ku yini mabulo lawa yo mi komba ndlela ya swa swinene ni swa hava manji na ndzi nga wuli kambe leswaku a ku tidaya loko va tidayaku vanana principalment vanana vo kala va nga byeliwi nchumu laha kaya wa wona wena mhaka yeleyo muruma endziku yin'wana na wa laha kaya a te byi tolovela ku a n'wana na wa nhanyana loko o za chikela madozi i wuliwa ku edonald akaza hambi mamani wa swi kota ku wutisa michumu ka n'wanana ya laha kaya kota muti woka a hengeleta ka yena loyi wa mufana na yena a tiva zoke bya laha kaya xa a ku swi chikela lomu ku a n'wanana loyi a nga kufiyariwi hikuva nana leswi vo nyenya ku tembiwa hi vatswele nga wona hi mutemba ku teka mali le a depositara libaku a chikelangileni a nga ha nyikeli baku a nyikela ka viatori kani viatori wa kona no tshamisa ku yini purke
1: va le chi via one loeka vilakunikaso va le chi via one
0: makunu a chi via one lexi ti daya vanhu xi kha xi teka tichapauta vanhu makunu wena u ta swi tiyisa kuni kun'wana na le a nghena ka viatori hi ku viatori loyi a yina a yi se mi wona a ta ta ku xeweni hi mina viatori a hi mutiyi yena wa mutiyi a nga ha ya ya nyikela mali banku a nyikela viatori maxi a hi ku wan'wana na kaya o ka a nga byeliwi nchumu wa byeliwa mina lava ndzi pfumeli ku va papayi vo kala va nga buli ni vanana lava va va byetela ku ku hanya hi leswi hi leswi hi leswi hi leswi se un'wana wo tshembeka loko va se va teka mali va ku nyika va ku famba u heleketela va ku tshembile u nga halakanyi swo ku wena u tshembekanyi u tshembekile makuni kokwa kwalaho mina bya ndzi hlamalisa ni ku ndzi kayelisa hi ku a tolo mina madala leswi ndzi vaka a n'wanana kala u tanga mina ndzole ndzhaku le wa nga se swi sweswo vei va tidaya maxinyan'waka leswi swi vanana swi mphelaku hi ku tidayetela xa wu a ku yini kambe a ndza ha swi tivi na mina wo maxi mina na ndzi vula leswi a va papayi va kona ku laka u simama mi ve kona ku chumelela vanana ku kala va nga ve ni mapimiso ya ku loko a yi ni xo karhi xo kala xi nga famba yi ndlela ni swinene a ku mina ndzi ta swi tsutsuma hi ku ti daya
1: hi swona madudu ya mina na hi ya magumu ka longoloko lowu nyamuntlha hi ta ku hi ta la ku mpheta xikarati lexa ku vanhu va tisunga ngopfungopfu vanana lomu ka mabuku ya nungungulo swa beteliwa a munhu loyi a tisungaku wa ki kuma thomo kwalani ka teko madoda hi mana a nga hlamulaku lama ka le hi mesiya hi suzana hi loyisa a munhu a tisunga wa ya matilweni ke hi le ka nungungulo ndzi hala ka yendlu ya ku juda loyi a nga xavisa mutokometi i gumile hi ku tisunga na yena
2: bava masingi a mhaka leyi ndzi ya hombe ngopfu kota cuwutiso ndzi ta hlehlanyana kutsongo ndzi ta seno ka mama ni Louisa Nicolau a nge chivhiya wana xa kwani se xi wana xi chikelela ha mutini a vana na va hina lava va gondzaku ni van'wani lexao lava mbeteleku ku gondza va byi tiva ku a chivhiya wana lexi u ndhawu ka kuma a swikambelo swo karhi u petaku male u guma u ganya male kutani makhati mambeli manharhu ya leyi u nga peta u ganyaku entan vona loko va wona munhu loyi a petaku mali lahaya a ntsengo lowu loyi wa swi tiva ku i ta ganya wo mu pambulela kambe yin'wani mali makhati mambeli va mu nyika va lavelela xa hi ku na a tsakile hi leya yi wonileku yi ngheneleku a ta chela va teka va chela va teka va chela va teka va chela va teka xi a kha u rerekanyana ku tlhela ku ya lahasi xa hi mali a petaku va tlhela va mu nyika yin'wani a kumatamu a tlhela chela va peteka va chela kala yimbhela mali liya entown a ku wuya seno ka hina seno na ku hina va mamani kutani va babayi loko n'wana na loyi a wuya lava nga ni mitimbilo to khwama muzewu muzewu ndzi nga byi te ndzingu ndzi nga byi vulisa
3: kuaundawukamatimo
2: ya kale va veketelaku swilo va xan'wana na mali hi yaleya va ya wena yo teka mali wa ya nyika.

Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi siyicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanjena.

amakale ni humelela ekola ka munawa vanona leswa ku teka wansati muwecha tshoko iku kora munga swikoti leswaku loko u muhoxelile u tshama na yena hansi u kombela rivalelo akuna ku rola ka lonjana.